tanga mege sesara makanya kidi mu yokil gordia tili no no tanaganya kidi mu kai gera na she ya di mu yo wala itoria ni suwara kidi mu yo wala itoria ni kira ban karna ido da karna yesu ire de yo wa sallai itoria ni

na wiki mengwarigi yo amuyo chekula mengwarigi yo shagendisho amuraya kaiti atwa na wiki rankaiti atwa Jumatatu rankaiti Jumanne rankaiti unarkasi

sa Jehova tagaragana nirankaya kisisi yarankaragana nirankai yo yele kitingore re kidorloto yo di alpha and omega oloitaru oloitingi ra yo loitingi langola itoria ye Jehova olaigero ni long card nyangu

Kagwe wiki kitok nintabiraga yo. Kagwe wiki kitok nintabiraga yo kwa laitorian. Kagwe nolong kitok amuye itabirape king dare ninye. Kagwe na wiki kitok amuye itabiraga yo kinkara inono kwa laitorian. Kire jashe Jehovah. Enki ange sinyari kinto omoni ye. Peme kibuwa benyo laitorian. Kage pe kibu. Tengirenya na inenki ange sinyari. Tautaro toino. Oh, tangira golo toino. Pegi wo, tangira aria noino. Vinda aria ni yo kene kinkonari. Enke anga sinyari. Airo mono. Tiaru anamayan. Tiaru no ropil. Kolonge po okena na wiki. Sai po okena. Daika ni po okena. Segunde ni po okena nkai. Minche rumiaro po. Minche rumiankai olo ingenge. Minche rumiankai. Enke ngangara entino. Orendoki nikingwari yoke na wiki. Na mera ataduga ino kipuo. Ola itoriani. Ira yoke la nabakile entino. Orenda wiki. Nda yoke la nabakile entino ankai. Mera mekipuwa nkaire ngenang. Mekipuo. Ola itoriani suba tangaria nang. Nemeke suje nejolunga nakake kisuje nejoye. Kireja ashe. Ashe Jehovah. Kinto omono ye. Shamote nebo yo tankarni Yesu. Kinto omono ya laitoriani. Ane nite joti hatu nkigila roa nkita napato omono yuni obo. Olkereri lenyele isieto. A laitoriani iti aga yo. Nchere ilo ye taduka ya yo. Kite jo ye a laitoriani suba toro reilino. Ite jo ye a laitoriani. Iti aga yo a laitoriani. Ninye olo taduka ya ye. Keago ninye tenebo ye. Mikintiak ninye. Ashukingwa. Miure ishoyo ni mishalo. Olaitoria ni irejo yolo taduwa ya yok. Yagu ye tenebo yo. Minti agie yok ashu ingwa yo. Irejo peme ki ure ishoyo ni mishalo. Olaitoria ni ashe. Amu yola alo taduwa ya yok. Yola nkai taduwa yo tanawiki. Yolo taduwa suguli niang. Yolo taduwa ya losho. Yolo taduwa ya kaipo okyo bolang. Yolo raduga yang kangiti yang. Yolo raduga yang marita lang. Ireja nkaya. Yolo alore nebo yo. Yagu yere nebo yo gana wiki. Ireja kaini mintiak. Ashu ingwa yo. Laitoria ni. Ireja bemeki ure ishoyo. Nemeki shalo. Majingi yoga nchalana na wiki. Majingi yoga nkureti isho. Megile pori Jehovah. Amuti yete nebo yo. Kireja ashe. Ashola itoria ni subat. Kendo mwono yeti hata na ibada. Ure kiagi yeta na katankai. Mwarato alta ujala ntangara kena wiki. Wala itoria nevunu singa lino no kilabolosak. Wala itoria niyaki yela sarilang. Na hii asa ye Jehovah tangara kena wiki. Nini ngoyo tangarni Yesu. Nini ngoyo ni waliki yoko wala itoria ni. Ameti anka ile kai. Oleki nyanyuki ye Jehovah. Tanga mwenke sisa wenchunet. Amura yankai. Mera ile kai. Olegita makini ye Jehovah. Mera ile kai. Olaijo yola ituriane. Tanga mwenke sisa olaituriane nkaiyai. Tanga mwenke sisa amuyankaiyang. Eninenchunet.

0: ጌታ ያንተ ጋር ነው ኢየሱስ። ኦሆ ለኛ ቆፈኛ ናሪኪ ነው ነሰረሜ ለኛ ቆፈኝ ተማገኛ ዘንካር ነው ኢየሱስ ሜሲ ሲዮላ ኢሮዲያኔ ካይሰለ ጋጆኝ ስዳይ አውማና ገንቻው ከመራንጋ ሙስንጋላንካይ ማይራሽረ ሪሽረ ራንካራገና ዊኪንግ እጁ ከየተና ሽሳቡ ኮሊንግ ከየተና ሽሳቡ ካሙካራበንዳ ጁማታቱ ማይኪ ግራው ሞንኪ ግራይተር ወንኮ ሞኖ ኦሬታታና ና ጁማታቱ ንኪያተና ሺ ታንካራገን ቶግሪንግቱዋ ናራ ሳንካይ ታንካርነ ኢየሱስ ሬካያንዴሊ ማሻንዳናላቦ ayenanga musingalanga ir pastor nir bishop reference ayela jitio laini na jashuling ni tangara kitegel to mayen asamutonyo raiti ankai tananu asirangara kitonyo raiti ankai tananu tangarni yesu ayuna rana kenya nanga musingalanga ima ba umuntangara kana wiki baba isho lapolosak ayuna nga lapolosak mera shodari shodari tangara kana wiki tangarni yesu te 0702393917 amaya no linktana kenya kaishanga yana she karaben karnan kaya mukitok aile bunye nya mola itoria ni nemetil kai oizanya nyuke kininya tangarne yesu tangarna magilani yesu kristo rakaya ndala boshenderererebo 0702393917 arage 0732992321 tanari shara sida yoling kegra jogan kai meshomara duga yo ana dieto na kigila ton kitana pato mununio bol kerle nyele set ni nyisilige yo ajogello ta duga yo ne nyola rigi yo ga na wiki tangarna ola itoria ni Yesu Kristo amuni nyako benyota nkidimata wengolon narigorie yo tankarne yesu 0702393917 arage 0732992321 koreba salelo singalankai koreba salelo singalankai tama kenya iyago ben mayere femelo
1: Mayam, isi jalaibariye na isi ngangai.
0: Amen, amen, arvastele muntet karibu sana, isi seria nana?
1: Ka seria nali nga diala maria baba maye nangai yormari.
0: Amen, amen, ka umona genji angaiya na shira ngara kena itababwe yoke ne, ni umona angaiya joki angaiya shira ngara kola ingangele ipirare yoke, tangarne yesu.
1: Isi jalaibariye na masi sabu gole.

0: Kanya basona ite gira ina simu orpasta nyagi si roshu orpasta ole mute nyagi roshu mayala jonyo na ite gira simu no. Yago venya la itoria ni subari. Mayan. Tara si radio rabasali. Esi nyanga ira radio. Hello, can I? Rampasta? Uncle Longor Pastani do that up a lake. Mayan Ethan? Mayan? Ejar pasti ngai.
1: Pasti dia bisa lesema.
0: Teki Korea.
1: Yes.
0: Karibu sana nchi anga ya na shirika kwa kwanza na show you can peace negi show moyo ngole na ngolo longi na bishana tia kanga ya she alafu basi ni la umunoki olenganga langle na wiki tangar ne Yesu.
1: Yes, ma asole. Oh, tunya kai. Oh, ndoto sisi ni anga I. Nalare nubo yo anga I. Ndirwa dali ngo ngi nchana ngaire dashi a bu kana nangai ni agara gola ituri yang na cham zari ngbo yo na cham yo na cham ngbo yo cham la ngbo yo na ola ituri ni mer mangari le meti emen goligni hage yo yo ranka I am telling you. Aba, which we should see. And I and this is like no, like in the world. It was okay. Not a good one. Get it. You go to the room, you're sharing me, you're sleeping.
0: Amen. Asholing or pastor le shaparaki mayen ang kayo ling tanage niya tankar ni Yesu. Kibanta ke duga ang musingkal ang kay. Aga umon ajo pe kinyok pe sugisi ama yun ng ining shagi ni show. Kito ni ngon shungo le shagi ni shang kinga si oling. Dogi na rasang kayo ngole tele donyo. Mayen na familo. Mayan, hello?
2: Yes.
0: Karibu sana, good morning.
2: Good morning, too.
0: Kengai?
2: Pastai ole silanga.
0: Pastai ole silanga ka akopiti?
2: Achado.
0: Karibu sana, leperele la Mayan. Kayo kaomo na genta shota hata terishota tankara gencho mitanga na wiki. Teki shumishi emote mba, teki shumishi belege nyimba, teki shumimiki mba. Aumuna kipila umuno kinchomita ang ena wiki amejo biblia ento dumulu kunyinyi na shomito kumanisha kore nchomito na anjana idima ishengira anga ye jungu alake ishengira anga ime jungu na kwa yuni la umuno tankara kinchomita ang aumuna sibila umuno tankara kinkilipu nutengko longe na wiki hallelujah mera erejo biblia eleba kinta yanko longe subatisho na napeta ilo kishi unetona ipu kenya na kumbega yada nko longe na ipuko tu umuno nchere kore kunato kitimpokirare nela atienti yanka itankarne Yesu.
2: Amen. Hallelujah. Ate baba la sumara daye kito kama glan yang kayo internet ni bait. Ayde bunyera na Kenya, ra kito ra maglani. Ay sanga menos kidai. Regantara kinto mito ang token. Ito yung regalang bilang kay 1819 sabolo o yung tumito expert para mo jayema na lai su yung gayon tulang kanit ang gayon dari na Israel tulang yung kayo baka kaya to salaba ang mayan yada na kanya ang karna yes arilagong kolong may labagyo ng lo yung subat so yore yung toro rin ng tere ege labagyo ng lo yung subat so yung dunyo gigi ang golong dofoni Nezigwa na angkulu nti abori ndago ngiti inyara ori gisuni engi tsang garna yesu nolona sala itu yani lobi don tumaro le ngelesion la yani sele dayu ama yana ngasa nusida yo sengi danga na yino yene ri tsayang yeng de solatang ama yana roma lino duru gora dogo ya chok sola den tanga nenu Pastor Madalan nila Israel Lele vinyaga ni siku lezi Angkana nyusko ya marakito Asepiso Amen yas Israel yano so Enkipa angkameno Angkana bapa Amen karay Amatos nyati Atatoy
0: Amen Asole mo singalanga yi kumayan angkayoleng Ayo ake nek pondoko ya ramaranga mule kai singalang kai dana ake nyatang karne Yesu. Mayan FM. Amen, amen. And Pastor Jacinta karibu. Aname yina. Karibu sana. Kau mana ke pila irashiri arishata kende ba romunoke oloingange engkolong ogishumi. Kayakin lah umun tangkara ke engkulukuni ya. Nah, kau lihat umun tangkara kan engkulukuni. Kau dapat agi ni Yesu, anak bagi tuh, na rejo ke arah singoki, na yunna nangi rosu itu. Kau rasa na itu iru Yesu nangah segir engkulukuni jangke juanye, turki maju nolanye. Ayura rasa nela igir engkulukuni na Yesu. Kau rasa naro ke na inasera sukulini, na engkulukuni ti. Amu lasari, na agaja peke kwa lasari. Engulukoni osheshe runyeki lpeerere. Na agayu nila omona, nkaya ajokore engulukoni yangu, nilosho, ne Kenya, engulukoni yangu kwa Masai. Ari engulukoni osukuli, nene kintasirian. Meagu nkurari ya, hone menu gari nkera resukuli, kage resukuli dungo rauja. Ayu nila omono kena bae uling, tangarne Yesu. Peru nankaya awe rishatatu usukuli niyang tangaresu. Ayu sinila omonokia na bae. Engulukoni ore maandamanu nina ate jokiapa. Maisha wakiapa alpalaba lila. Ola yutulusuye. Kitu jitaba ya lonto sargele Yesu. Ameyewe nkaini bukori yo sargele. Onkanas na inabidola juu ara Yesu. Na ariongarari idie erashoki. Irueshei tangkanasa. Kagore nkanase Kenya. Na engulukoni onkanase Kenya. Na age sargele yoki. Aya kina irorore lorikishu ni tashumare ngulukoni eno shu tashumare ngulukoni wankanase Kenya amigeti sargeta naibuko yuki neji nga aiturukie nkangiti neji durukie mbiasharani na inapidole guluchumi tangara kwa sargaba oitamana yuki to wankanase omeriji nga mbiasharani omeriji nga kutinini ara mpanga kanisa neji ngu runganako rururuwa sarge lemeri ntiyoto oibukori to wankanase
3: Bawalah
0: isin darah si angkat
3: nama Orang program bagus sedem, saya angka Yesus marudah. Arya kasih, jaga lagi makan yang saya makan lagi. Antara jenis set,
0: Yes, Lord.
4: bare berir balle mudda kayya wa de tawla ko ay rabba be kala u noy de torok wa ay balle de rara da karbe yes o rikaya nda ba se de re re re bosa tire jeyo ka se jehova tire jeyo ka se laiteria misuma Takarne Yesu Yesu Yesu Takarne Yesu Yesu Takarne Yesu O rakaya baba sedele boya beri basa Takarne Yesu I don't know what I'm saying.

0: Hello. Hello, Mayan. Hello, Mayan FM.
1: Yes. Amen. Mayola,
0: I'm going to go to the house. Hello. Kakenya kiketeza maitoki. Ormosori napisha, ormosori yare, unina udo, nabona apishana. Mayan, hello? Hello, Mayan? Hello? Ashura na kenya malagi laini, manegidi nyene me network nishida labda yo laini. Ilaini onyamal ranashura ankajo. Amarun ngona isinyar pasta le shabara ajo kita nyamala peno. Kage ndimdime itume ilo lega ya ini. Ndimdime itume ilo lega ya ini 0702-393917. Arage 0732-992321. Agra resho singalanga yola umonta ngarake nkari ya kang. Maye nilo? Ini warana ajina. Mayan, hello? Yes? Amen. Amen. Avankai tangarna ola itorie ni Yesu Kristo. Ashirangara gengi jabanga na wiki tangarna Yesu. Kore lorure mo ikwabe, elorure kop kop, elorure lo ntolo, elorure lo sain. Ola itori ya nankai mea worki shu ni rona ibu genya na. Mea worki leko sidan. Merosho riki yogi lomo subate. Mea guyogi awalata omba nikita anyutuwa tankara na hata. Merasiri ya nengi jaba angwa la itori ya ni. Merasiri ya nengi jaba la itori ya ni suba. Kia kutankai residai. Ola itori ya ni suba neiri sidan mba. Neiri sidan ilchonito lo sese nilangu. Neri sida ni nonto kiti nekiara. Neri sida ni nonka itubulu nekiara kaira nkarni Yesu. Kire jase, amirumi anka ilekai olaijoye. Kirebe nkarna inota na Kenya. Asha mura kituk. Na nkarna olaitoria ni Yesu Kristo. Papa laikite seremaye. Amen.

0: Oh, hallelujah. My and a family. Yes. Ew. Amen. Did you write a pen or gang? I
1: was shopping with you for inside of you.
0: Make it a shoe, a shopping educated, and a car like a little gogagi. Itijing ang gumono.
1: Itijing ang gumono na lang ang isip para ang kita para na mayon ang kaya ba diyang kai.
0: Niyo ang ganda asa.
1: Ay rasang kai sabi na mara mayon ang kai.
0: Ha. Mukha nam Jesus san. Kangay nang warang kai na gunon niya.

0: era bayir shalin fi lomon langa sidin dana shikunye na ra yulong ba ko mo kolena gra sa tong gasir nim kolonga tata lomon ore siraki ora sare dem wole weekend po kin nyolo ni ngoni ba na bu do ko ya te no shona le kenya
1: nena na jinga sedini teno long ke aka people daily app tayulo kuna ugulebo ke na abuto dokoya mpd app eweji nitumi lomon tepo gi weji niti ana ena gra sa
2: Lomon le dupotera matare te Mayen FM.
0: Suboling wala ningoni le Mayen FM. Ay gila ito mont na yolong sidai kipo dokoyam. Kimake negentengena to mbana iperta ramatare olma nyara. Ramataro unwe sintim. Tenebo enkire murim. Eka jinanu tim sanarem. Ure emurua etorosei. Na enkop na bure unwe sintim. Na wari to rishar kumok na sabu gola rabal lol runganak unwe sintim. Ege sesha sabu gola rabal e uru la ramata ngdaru unkishwenye one na unwe sim. Ege uru sine uki nkariak kako ure sabu gwa. Ure na umurwe rosei na urgos lo unwe si uituzum olale lo unwe si lemara. Tenebo olale lo unwe si lemposele. Ure unwe si na ijurka nchawuni na kabara na mposeli omara na zorosei urgos lenyem. Ure si unwe si na ijo suyan. Nea kapuni ana manyare rosei, neseche durabu wa mausa loita, nesulakite neago keisho ilipongam. Ure enamurwe rosei, eti ilokesho ni emokotan, torosei ondepende, neto na sabu kile loa rabali loaltunga nak ongwisim.
3: Ure rana nuna kaji meri mokoi, namanya murwe emokotan. Ure naari emurwe emokotan kiyara nagiro nyamali enana rogiri. Ure nyene aduga ya ure siya yara kanjawani. Na nje kule ka roro kia siresia o mkondani a grabi king irma goniti on ngarai pin digo ge silange ne bonwa ka ni tunyebu ne launa muna ore nara na ngara bayire na ngara geri ngangiti nenger na ga ga nyinke ne ngara esita ne ngara lo ba sho bo ne ndoge adum awuna na duoda na abeshake na yaku ore ngarang ore wirosu subulini iyo kage na gra aretu wangara yekinjo injengere ngende na rana rubulyo na kolo kijanani merodi kwa debe ira iro gro lela kanjawoni na gwe nyamali sabu
4: na haje wagire na nene ngisiloi ore rana kale na murwa ni giti ni murwa na nyamalo leng tankara gira kanjawoni megura bi guranga ulele ore rana rangara ga ni busukuli ne shukunyi na rangara gira kanjawoni ore kolo o yiluwara ni nyamali tara marare na mera na aiko bi ngura yage ni tasi
0: kake ore nyamali pokin ne yegu ewalatam a kiti wa sabog wuri ulurur le WWF ne nyoketa itengener ma sayle ne namurwa rekei o ribie na manyishore ne bongwesim era entemara na sita e yulowu rege urkuwa kulongwesi e mweleonore na setam
5: ore rana na gaji le mete ya kariyankei nari sublocation on depen ore murandi abani tararun da narisha raba kinuraba muradi WWS apa na shuru raba ne abalo ronga na gawa ro ripin wesin na nga sapa shu yo gere ro raba re na re ra mar dola du ke ra du ro ni ra un abalo ronga na gara imet o ripin ro wesin ke ra mahini ni na ri o sero rende na ripin wesin na gore beldu wes be e boro na ya na na be nyana ne lur nda bule sa lu adol age ole do na yo lingen do na yo len na lo na ji suyan na gaira na ra ra na murandi na na ro giring na mahini ni dan karagan na loronga bolen da bile sa boy tara bonda do ya
0: wuri anen kuri na utaki ni lo turu la rama da kti pati shene na ngwesi ne atal dunga na kle ne na murwa o isho ge sia ina ribie ne le norie ne na ngwesi ntim yo lo wur ku akle nye ne ta yusi e uta roto tol dunga na kle ne na murwa m
5: ne sho aba yo ge ro ko la mo da bol dunga na ko aba yo ngono o alagra o ribi ro ngwesi ne wuri na ko me gure re nwes na jiberi ike ribi ro ya na ngishu wuri aba gere me wora ge na ngwesi o gne ba yo gweru ya rage ribiro ranga rage lo ronga na wa jinda bilies rage ya ba yo ronga na ni ke agude ne bo on WS ne agude ne bo lo lo wara wan ki shanga rage ya mari ga da te ngara ge na ribo ra bana shoge sin nje ne go bele ge na be ngoda ngara ge en ro ge bana na ribo ra bana ji bere ge mu ru bo gen a ji na sna bila yo lo te ngara ge na ngwesin me wor sin jare na na mal na jana ra ro ngwesin beri te ngara ge no ge bana ge bele ge na ra ba
0: ine kinta ba ge te no long ke ngila tu mo ti ai ki pinti na su jwenam e ga ji na no tim sanarem
2: Nalo Lomon le dupotera matare te mayan f

0: na ninye na orgito lenja maang
1: ndiyo
0: na kejuitu ikonyagi ya ba itwabishodi ya sepata
1: nyala yugi
0: ule radubi ninge gara ajo sikisa gara
1: ndiyo
0: neme ote gara doldoma ya mu itwabe ni ningi
1: ndiyo
0: ama ne nebo ya ya muate koti ni nidiye sipitali ni akuna rare gara ajo itwaba ini ningi
1: yes
0: itwaba ishodi ya rishata
1: ndiyo
0: ma matolimu sina no sepata inara ashu nyamali nara amu enegibo yosha ya koti ni naikinjodi ya rishata ajo kiwo tolimu siye njoro inu
1: tangoreke
0: on na rage na jie sepata
1: mm-hmm.
0: ni awe gara ajo itwaba ishori
1: mm-hmm.
0: sepata
1: yes
0: na kayo na jo giri irmasai
1: mm-hmm.
0: ore uamusi ya kotini
1: yes
0: na agepuku
1: ndiyo
0: na agepuku mbari
1: mhm
0: ebukweji eseba
1: mhm
0: etomitu yabari gade kashagu esepata
1: mhm
0: afyo bukweji
1: mhm
0: kesa wabena la sabunge
1: ndiyo
0: ore beji erasa wa etomitu yabari esepata ni aguta yabari ngotui na menarikino
1: mhm
0: na kebo ina alaki rupia niyapa na anarikino pelaki tola rinimit amuke gilu nopa kera pa mukataba ola rinimit
1: yes
0: na ore siyapa pe impichi na kere joki yapa
1: mm-hmm.
0: mede manyagi ala irasholurika
1: mm-hmm.
0: ore rara ina kisuizi yes. na kela iwanga
1: ndiyo
0: na kera uhuru peitashi
1: mm-hmm.
0: President
1: yeah.
0: olurika luyuku
1: yes yote
0: ya rara
1: mm-hmm.
0: ni akuna matokoe ikwanza
1: yes
0: ore pelo peji Eseba abana na itaguoki
1: mm-hmm.
0: Neme ni wei yating Mee musho
1: mm-mm.
0: Kela apil
1: Yes
0: Kitoki waleka ike siya abugule apil
1: mm-hmm. Ile itabaile ike siya abugule apil
0: Amuha ikota arakiti
1: Yes
0: Nebu ikoto fapil
1: yeah.
0: Wale pito kikoto fapil Ayendo kiyidi mkoto fapil Neja eseba Eto mito yabe sepata
1: mm-hmm.
0: Niki ndo ya shuko kino narema tokea ajo
1: mm-hmm.
0: Kede mairashe
1: Yes
0: Nishori benefits enyana
1: mm-hmm.
0: Wale pito koto fapil Meneja
1: mm-hmm.
0: Nito ya lo supreme koto
1: Iii
0: Nihago eronde yala uwe safari Na kejo na asheri ya Kenya
1: Yes
0: Ore poke ngayo rone turkesi rekotini.
1: Yes.
0: Ogera endelea.
1: Ndiyo.
0: Na agara haki beirashi.
1: Amero na ameri ndiyoto.
0: Amero na ameri ndiyoto.
1: Ehe.
0: Ni agore ngera shota kashagwa.
1: Ehe.
0: Mere roge na ibogito.
1: Sai. Etubukore kesi wa ito.
0: Etubukore kesi wa ito.
1: Etubukore kesi kotini?
0: Oito.
1: Ometi.
0: Ometi. Ore sianga.
1: Ehe.
0: Ore ena uamusi na lokoti na yekona agaya usini nye joto te siai.
1: Inana isoli
0: ya. United upinzani.
1: Yes. Inana isoli ya.
0: Amu.
1: Kayiri umbari siasa.
0: Amu.
1: Ehe.
0: Ore na hata na kata baike na erai dosha age lungana kwa inye melea rinajo. Baike rade ne.
1: Ne mirashe rungani.
0: Ne barara elekiteng. Ne uro ulo. Kula ungatu inyo orkiteng. Nema ne manirage maido na naibo tenkarni tini wei.
1: Ehe.
0: Ne bararage ne shambulia.
1: Ndiyo.
0: Ni aku tenilo na Arabia kwa rejo kiketa sheriga tika shagwa
1: mm-hmm.
0: na agea usini nyema badiliko te United Opposition
1: yes
0: amego na narukumuk na agegara nyeka yamuge yola ajo megara itashi
1: nitashi amu mishona agoti
0: mishona agoti
1: nita wikamara dikuli
0: nyagwele lege ke nyakagela rungani beisho yoku ena uo gura ina itore
1: yes
0: ashu na aningito
1: mm-hmm.
0: tenela dage beji kitashi
1: mm-hmm.
0: na lasima na abibu ya mesa teni wei
1: nigili lomon jito lomon njere uri ya nangati titi alternative opposition na jisirikali alternative
0: alternative government
1: yes
0: angai sirikali ya raia
1: edwana rejolo mono sirikali nchere Kalonzo Omatiangi
0: mm-hmm.
1: keleke yotu nkijabi ya nyamalio lenga jingi nkijabi na yagwa yate joki kashagwa ilawu kapati na kurene mesha
0: maa
1: mm-hmm.
0: ole siyasa
1: mm-hmm.
0: Na hiyo ni tayarishi ya kila mtu
1: mm-hmm.
0: amuke atakasha kwenja menye na GDCP
1: yes
0: era Kalonzo nenye
1: mm-hmm.
0: ni yubo kini ni tashi
1: yes
0: kake wote ndi ndogi ya tipa na hiyo ni hakikisha wanainji
1: mm-hmm.
0: egi buwa tumoro candidate obu
1: yes
0: waitashi te United Alternative Government shogi rigadhi metashi
1: mm-hmm.
0: waitu
1: ndiyo
0: wale nketa shote United Opposition
1: yes
0: na anabu
1: mm-hmm.
0: pe tumi candidate obu amuna yes. nashu yobe kijo one term
1: yes.
0: wala agenda hangu
1: mm-hmm.
0: na enda amunabu
1: mm-hmm.
0: pe kitu mnao tungani obu
1: mm-hmm.
0: waitashi
1: mm-hmm.
0: Teni ya bayo upinzani
1: mm-hmm.
0: nyawe hiki batu mpresident obu
1: mm-hmm.
0: ayo na itagolo ilmasa njere
1: mm-hmm.
0: Shogi rigadhi metashi
1: ndiyo
0: oetu
1: yes
0: na kingaja
1: ndiyo
0: keki batu mpresident obu
1: yes
0: kage ore na uamusi ya kotini
1: yes.
0: na mendo kiduna itanyamali sholing
1: mm-hmm.
0: amwe neji Makashagua,
1: yes.
0: Now you want to get nani show the Nagarum Nangu for Bell and Mesa,
1: yes.
0: Jere, I dem send a night ashi. Nagago nobo, Lolo Lobo Yaken,
1: yes.
0: Then get a shuru. Nago made Duendog and a light and Yamalu United of Pinsan,
1: dear.
0: Upon a
1: Yamagashagua, Tayari, Penegi, I don't give another sour, and Negi too. Nasa Nagini Marshall Velagotin, you don't appear Buffo Peter Hinger, Tangaragi, and Murata Nagotini. By nine yo a scare sour. Lakini meyila joka njuna gira aluta doboya wote toru wanak lor kio male DCP kida aramala jo mbele kanya basa kira di general inoto lekai keti erumo nari lor kio male DCP
0: yola jore DCP ina njaba ngeju olari obagera rakende vana abenge ndoberi na chama
1: yes
0: na maajabu doya mugi ala tayari longana kwa giluno ribungi na rinele njama egera sapuku egera adari
1: yes
0: na ke kepeke yake nguvu mabadiliko
1: ndio
0: pore abayo secretary general ligiara na nyadu apo itedua njama na ile bi kidira ara magara ndoke naji ED executive director
1: ndio
0: pore ara executive director na ninyo sign pokitoki
1: yes
0: ninyo ta shake mbengi
1: ndio
0: ninyo get injeki ni ako na ke dolira ara maarufu ndongani wake de maro ndongani
1: ndio
0: ni ako merishida kera mara
1: kagira dua jagre malala amepotea kidogo kidogo
0: erorongo leni nyenejo hiyo na propaganda
1: yes
0: erorongo le malala nejo ile na propaganda na una danja mangejo na lazima gebe raya ile isuru kulondoyi ile shi yuji la isuru londoyi ni ngoro ni aga makosa ni ngoro ni aja wale ara be dole la kanjuri
1: ya mimi nangu dio lo
0: ngoro mimi nedi aye ya sho adole majo negebo kanisa ne rumoro kulo ne jaye bye bye ne ara ngara longa ne gaja ni ako merishida kera mara pi
1: mambo iko sawa
0: kera sawa kabisa
1: all right tirabi na bomb point na bisha maji ne femme arana kula kile tene wajidani ole kanjuri ega na gaito ngaki waju kajiri du sheria kajiri kuna ba isulaga na gaito lokesi bra na ge a nyira da mba ko mukuri na gara shom kolonga tata muna ge lokesi le rigadi gashagwa agra gaita yila joki egra Kenya Medical Training College bwagno beyond zero aishoyo elisha tenge soma certificate course community health nursing idaro na gaito labana udo tela le likiti long kalis ndo tikita moile ure na ngira na ingwa ngwa bi ora para ku grupo kili na imengi soma na kesho elisha sababu kesho ni sisi lingine orungana rahishi elisha dan eshomara tina scholarship bora ke kesho kwenye ICI olosho tene ya kwediba enki soma ule na tolelo yo inaleteto enki soma ai nira yoloi pe abaya wano mutandao le KMTC ne iputuna application te online rashiro hikilo mutandao ule pe yako idipa iputaro mutandao shomo na kero bora na igero apply beyond zero scholarship mpura mbapo kiniki yo na yo ni tine shomo si tabi juna palai ni mpota toto kwenye niyaki ola iguna lile muriwa tine busi ola liku nile kanisa Mesa ina shumero ro kunya senenye ore bin diba nina bokin ni romogna ke na pala ya application kulia pala ena enenoto e mnago hilo mtandao le KMTC ni rwagi CEO le KMTC ara kidu mna pala ya headquarters e KMTC ya baiki interkina rato mno kuni tela bana lele ore na gero kiliko yoguto tabaki ya mtandao le KMTC alaki baiki Facebook account Twitter handle alaki si Instagram KMTC ini msiara baiki kambasa KMTC alaki ngilibu ni shoro website libio richule account director of health to ugina kini taniki wala iningwa ni piru mna kano rumbapo kuna ipere na KMTC te account ni taniki siku lakita account ya kajado account ino lako nagilu naka shipagino inala marale wala iningwa ni
2: FM ashire gilwa yok jamosiro
3: bonsai
2: naronyo
3: kimuka
2: lele
3: ngejeko la sho
2: merushi
3: kimana
2: ldamata
3: kitcm ruwa eporoko
2: kitingela
3: kineji
2: sankale
3: kilena
2: endonyongo bita
4: emaya
2: ewanlan onisho
1: kese pagara kula jokiti nagatwa yapangan olosho ma yene feme gira kai magambana kana gira sa telosho na le Kenya mheshimiwa karibu tena kiara mba na gira sa rosukulini na school unrest mambo ni mengi miriengi tarenga era nyamala kiara school na raku mukole na ikinoki tunaone shata school kumo kwa lengta kaunti na Nairobi kaunti na Nakuru kaunti Kericho kaunti kumo kwa lengwa lengwa leng tenengwa tamampala lo moti ne waji eri Nairobi kaunti school na Raimet na Nakuru tomunongwan bometu ni tetaveta na apishana Makueni na apishana Kiambu ongwan narakuna bo kisi na apishana ni wengi sana ne jiro injere igrada committee security yevura ranyingi gwana ajukanyona grasa kanyo kiasi angalaga na bai what is happening
0: ma Graoni.
1: Yes.
0: Wale katiba na teneso kipengee hata mokuni na kisho inkera serikali ngolon pia kikisha ajo kisho ringera inkisuma sawa sawa.
1: Yes.
0: Wale biso kipengee onum okuni.
1: Yes, sheria.
0: Sheria e Kenya sheria da sababu ya katiba
1: ndio ndio
0: na gejo petu mngara poki engesoma abori pesho te lazima.
1: Yes.
0: Kagere nesum ngipenge eono mukuni are.
1: Yes.
0: Na kejo ore best interest engarai.
1: Yes, yes.
0: Enaduo naji ore ntoki ya kwanza na ngasu.
1: Yes.
0: Na
1: lazima pesho ya nkerai.
0: Pesho ya nkerai.
1: Yes.
0: Mustari ya kwanza. Report enye. Tudua rara. Pemepo ya abu agedua pala ina kerai.
1: Ndiyo.
0: Ore ramata renye ne mishori aibung te lukunyoro kimojik. Meyu sheria ndoki ni joina. Tunua rara.
1: Yes.
0: Nyaku. Teniki dolesiai nagira endelea ongera. Niki arangera tomo ni uni meshomo ltaoja lenya kwa enge
1: Tangarage
0: na Nyamali.
1: Yes.
0: Na itauru lomola ile lorungu Tangarage la lomarita tomo no ile.
1: Yes.
0: Osho maipote sangere nye.
1: Ndiyo.
0: Nebe jungulia merame kuri nye yolo unoyo. Wari nane mbae na me.
1: Yes.
0: Ane ndoi woy. Ano olo show.
1: Yes.
0: Ngera na ingu armarita.
1: Ndiyo.
0: Na kegera ya ba itegema ini ngajiri ne form 4 kegera ya ba kera yi ya posiligi kuna kera nipu ya kidua ira endogi na parmitie tuwa kidua na peyendelea maisha kawaida.
1: Yes.
0: Kanyeji kalenda esukul kanyeji endemara mikibu ita na nyanyuki endemara engishu yongera
1: ita ujalo ongera
0: mipu ya ita nyanyuki kalenda esukul.
1: Yes.
0: Ita ujalo ongera. Ore rana kare ni bongera irora na gerutu ntuma ina mugera kutite kuna ngera nanana era nyera na kata ene bugwe mburu kidogo tide wei ne yetu ngera
1: ndio
0: kajoito na nwara olakili ore ramatare ongera ang.
1: Yes.
0: Ne shomorai to loloiki
1: ndio
0: nje ige ni sukulu ni kanyeji kalenda. Na gaibara.
1: Yes.
0: Kanyeji andamata. Tolta ujalo ongera ang nje ige ni sukulu ni.
1: Yes.
0: Ora mwesho mosereka le to loloiki engeta shoto wera mata rosu kulini.
1: Yes.
0: Nishoru ya reshata webu ya ingora kuna boarding school.
1: Ndiyo.
0: Amu me matoke ya kedu ongera kengor. Kengor matoke ya ongera. Ubioti shenye.
1: Yes.
0: Walta ujale nye. Niyaku meotiki nduma ine gira iposha. Amu gerara na ragiti yoro makure sapuko li.
1: Yes.
0: Nje ikeni sukuluni. Tana wiki yare.
1: Yes.
0: Emergency. Nadoro ngole le PS wetashe gengesumo jibito. Iyangita. Kei ulona agere uyang. Manuari.
1: Yes.
0: Ajut maramoja.
1: Ndiyo.
0: Mere ndoge nagera ajukiyo. Ure ndoi uwe megera aningwenda.
1: Yes.
0: Ure ngera megera ilodesidai. Kai uwe beya sentemara tinare. Tena apukuno tonati. Niyaku peike ni sukul.
1: Yes.
0: Nebonu ngera ang. Ore lungana ko loy tashi gamu kere radu lungana ko la gerai mushara ni ore dometri sheti.
1: Yes.
0: Na gerai utaratibu
1: ndio
0: era bendogi naji safety manual.
1: Yes.
0: Na tepekaki.
1: Yes.
0: Ore dometri ini ngaje shomera ya babu airundika ngera ngetwa na arguniani longwa sheti.
1: Yes.
0: Tene puku ni nyangire nyamali. Ore gara kona gara na ke osho ne ruwa ne tegai ngulie ne barara. Ne roroi inebugwa nyamali.
1: Yes.
0: Uona adwe diye mburu nebe kate batisho.
1: Ndiyo.
0: Ni haku pepo ya kikisha ju ore standard amu kiri adwe sheria.
1: Yes.
0: Kiri utaratibu.
1: Ndiyo.
0: Vile na sheti sukuli.
1: Yeah.
0: Vile nkera nana rikino neje ni nye darasa. Taba la ye dometri nilo doi nye darasa. Era kiri kukule mwali munin lukunji.
1: Yes.
0: Tengara kiengumo yu nkera. Neti nye nkera neme gara ni mwengisume sidai.
1: Yes.
0: Taba la nadu ye dometri
1: kimanisha jo era mba neme gara iraba nkera sukuli paigira kwa nanyamali ya sukuli.
0: Urudia na serara ligite juu.
1: Yes.
0: Teneta shegi olariko ni asepata. Neta sholosho. Kage teniago esiai nemeti asepata.
1: Ndiyo.
0: Neta ayolosho.
1: Yes.
0: Megara ya ashe asepata amu keji ore dometri. Na kera ya mulango na jungunyegi.
1: Yanapangyegi.
0: Wanaipangyegi.
1: Ndiyo.
0: Nemena rikinu peikini. Amara adena na juu utumishi na jiji kera CCTV. Enenyo. mekiyo CCTV na buya redoli yo postumoto metuwa rangera
1: yes.
0: Kiyo CCTV na redolu ninjere
1: yeah.
0: Wana nakerai kedoli amukanyo na CCTV ni megera ingor
1: mm-hmm.
0: Kiyo nakegera ingor ama watchman kayeti
1: yes.
0: Ama egera ngera ipang
1: mm-hmm.
0: Ayenok il matresi
1: yes.
0: Abugela rolta mm-hmm. Kayeti matron
1: karibu uki wini saa yara niara ya skuli kuu mkule na ibanga na hiwa yengkera nkanyite mm-hmm. Tangkara yere yara yengkule tishu oranga shita nkara gina siya yongkera de skul mera wole na yaula na piki na gido na skul na bopo wakin
0: mara moja
1: enge kidogo
0: tene nyamalu skul nabo nera yes. Nyamala skulu nipo
1: yes
0: amu erisipe na anjere
1: yes
0: ama nena na ara CCTV
1: ndiyo
0: nime na ore doi utumishi nime skul la gido na diyo seru
1: so
0: skul sapo na manera
1: security
0: or jeshi na manera seria ni or polisi
1: ndio
0: ni agome ya kedwe ngiri skul kidogo ni amota ngera tomo noele
1: yes
0: te skul ni jena wona agona na adio seru
1: ni mbaya
0: kiara do yo na bona janka city na rapejo bailo ore baati yankai
1: yes
0: na dame rapejo kia na skul
1: ndio
0: tenejenga na do darasa
1: yes
0: ore ngera na hati atua yankai ya kedwe na ingora wana nana juu tumishi nini nga jore ngera nana regino neti na dometri yes. Na ngera ipari
1: mera kanya malo malibu neo nende sukul
0: neti ngera
1: yes.
0: Na baya karibu ipongwan yes. Marambili
1: mm-hmm.
0: Kikera ya jo ewa itangera sukul
1: yes.
0: Kake mewele na ragi jo mawa itangera sukul
1: yes.
0: Mawa itangera sukul sidan na isho ngera ange siriani na ya kikisha aje nebugwe nyamali na ore bioti shenye na agesawa ore iltaujale nye
1: yes.
0: Na agesawa mea wake duwe pebo sukul mea bora shomu sukul pebo sukul na narikini na isi ya serikali kera ministry na itasheki kera ilobisaniyo itasheki na siya
1: yeah.
0: Ajo ore dome ata nye darasa
1: yes.
0: Dirishani kiri yaba standard na atepekake tenepu kwenkema
1: yes.
0: Teneti yemburuo
1: yes.
0: Na erai machine ni na ayi yetu etonitu ebu kwenkema
1: yes.
0: Pepe kina na amu ure iltauja longera
1: yes.
0: Na letipat
1: wow.
0: Letipat
1: okay. Kifa kama school ya boarding tilibona gana na jide school wana wangira ihrak kana yesidai kifa pia ita uniko nda school ya boarding nebagnia deage piyotumia siriani kana nyo hiyo
0: ure school na pwida maneshu itadega nyane shukunye na yesidai
1: yes.
0: Na urushina na naongera na hati nka ule
1: mm.
0: Amore nanu na sukula ba na nikiyo kira de Kenya
1: yes
0: nikishonu taipa amukera nikiya ba yo sukula
1: mm-hmm.
0: Ore ngule kera na kibwa isoma mu mera na nafasi ongera poki
1: mm-hmm.
0: Ore boarding mm-hmm. Nemetorono
1: mm-hmm.
0: Ah
1: yes.
0: Ngira shoki no rage du torono
1: yes
0: erikore
1: ndio
0: na tena nyamalu doi erikore olo sho
1: yes
0: ore erikore ne ndoki atipa
1: ndio
0: mbaka erikore ndoki we ni ogie yangare
1: yes
0: Oldinga
1: kila mahali.
0: Wale nyeri goro Oldinga na agede ma atubuwe ngishu pe metu mengare
1: mm-hmm.
0: Nenya malungishu
1: yes.
0: Tabala na adu yeno lo show school
1: yes.
0: Pea kikisha ya juu yeah. Etosu jaki
1: yeah.
0: Mikakati na atai
1: yeah.
0: Na agedi doina
1: ndiyo.
0: It is there
1: takatiba
0: iti katiba iti ndoki naji safety manual
1: yes.
0: Peita shikini todua na Nairobi ajedi nga jina ashirane gira asulani
1: mm-hmm.
0: Nera ira adu yu taratibu na narikino pe esuji
1: kage mesujetai
0: kage mesujetai
1: right.
0: Tudor muru ira shikisi ya yonga jiji gajo eshomera ya rumisuji milioni nini ndomo ni leonabi o meet
1: kesewa
0: kekera ninyo ngamuro biani
1: 250 million
0: negera nga jiji ga uru makosa
1: yes
0: makosa
1: alright kwa nangina jila ningwa ni imwe bina bom pointi na nabishu na maa yinefemi gira kana ngayon kwa nyeku mbana gira sati losho na ade Kenya na hata nabishu na nchishotra ya mkwa tu kula kashukunye arodeka inaki pengila kai maki mkai bayi nabika tukul nila mali
4: kijashe ole ni ningwa ni langle maa yinefem amu intagolo losho lang na ina pijegeta ewangan to losho le maa mato bulu tenebo pijege bula yori yuok tenyaro lomo ni liyuna baiga mayan iri wargile weli no emu arena bo Ormosori, ormosori, aye, Mayan FM, ewangan olosho.
5: Ore easa niki bayine.
6: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
5: Egen tabai yetu tire nlino.
7: Ore laba ni bana na mashuru kajabe katobu kalara desi.
5: Tini inga malo mono sino ne juruno.
8: Ogan ni Samson. Ole gewan.
9: Kajira no Steven wale saringe.
10: Kaji timo di toriken.
5: Amwe ki langir ke jege niki burburge li osubugi. Tenko bo kine namma nyor masani.
11: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM ti adu wole gilgore sendro lolo lushina transmara.
12: Asiragi pina bombo indi le maye NFM teka undurige juado.
13: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM teka undia naro.
5: la sirak lang lolo mon o den kariano na dede
10: kajang karada ya da seneya
13: kaji David Ole Saini
14: kajang karna Elias Kitiapi
5: ningama tembolos ultien dino etia wangana o gereshara tena baikiasa
15: Mayan FM
1: ini manoro nake media max wa waves up na kinjona hanoro mba kumokopoko na grasa munake ngitishine magine feme tarifa ngipindi yote na rasa ngoleta ata mba wako na grasa mera ndaulonda media max wave up nilo naka shipa kena lomona mba do nilo nake ni muto sayanga kenya tiangwole na gilaga sudaka tukolo muna ina up naji media max apa mwibina bompo inti na napisha na magine feme
16: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: Alright, tamu sana ye mwanake sasa bless usimkuna na kwenye loka tukolo ujo kado kado yue kitu tamu kilicho kwenda shule kasoma ikaitimu tena bina 1.9 na nabisha na maa FM kajira nwenye krawoni Horomohan Steven Olia Saringe aka kijana mwepesi abwede nake walakiti Daniel Lekanchori tukiangalia maswala mbana grasa de losho nale Kenya kiuntani ehe ajo kanyo ifabi yulu wala nini mwani ifabi yulu ajo ulero lakili nine yulu kuna ba ulero siyasa nine yulu kuna ba alafu ningenu siya pale ground unajua mambo yanaenda namna gani ama namna gani mheshimiwa dada jeri jongo Lekalonzo paper leaders demand safety audit of boarding school pese ngihore na good to school inage boarding nejo sinyo matiengi matiengi criticize government offer CBE implementation nejo kei yungu njoro kanya hiyo link o GPS link soma
1: ma wale enkisoma
0: yes
1: na indogi atapatu link
0: mm.
1: Amore ngesoma na ninya napiki yoga mesa na bo.
0: Mm.
1: Ngara yo lice nani?
0: Ndio.
1: Ngara yo orcasis.
0: Yes.
1: Ngara yo lonyokie.
0: Yes.
1: Ngara yo lorok.
0: Uh-huh.
1: Olodo.
0: Yes.
1: Orongai.
0: Yes.
1: Pokin ninya na itoris.
0: Tunakaa mali moja.
1: Nigiro ni mesa na bo.
0: Yes.
1: Mitoki ni ayo lajero li aji, yalo galata, yalo kutu, ya shuka kutu.
0: Mm-mm.
1: Ni haku?
0: Mm.
1: Na atene barara serikali.
0: Nati erikore.
1: Nati erikore te siya yenge suma.
0: Kuisha sisi.
1: Mera yenge siya inasera inaserekani. Ate nesha tenkajiji.
0: Yes.
1: Nesha ribari barani.
0: Yeah.
1: Kage ure siya yenge suma nera barate.
0: Yes.
1: Na esho mwona abu ana nga olu esho musima.
0: Mm-hmm.
1: Na.
0: Mm-hmm.
1: Ure nana GCB.
0: Mm-hmm.
1: Nede sebera ado ya mo. Mm-hmm. Asho mwongole kanisa na G St. Eugene Catholic Church. Yeah. Tekoromboy.
0: Yes.
1: Ure paepa ngaikonji.
0: Yeah. Uh-huh.
1: Na kwa teki nkera na abaya tomo.
0: Mm-hmm.
1: Saidi ya iyo.
0: Mm-hmm.
1: Mara lak school fees.
0: Mm-hmm.
1: Na nkera na hati yanka city.
0: Mm-hmm.
1: Ngule na hati madarasa. Mm-hmm. Madara, keji magereza.
0: Mm-hmm.
1: School nda hati serikali.
0: Ndiyo.
1: Na kelele na school fees.
0: Yes.
1: Kaya iti nkera na hati ya nemegera abaki.
0: Mm-hmm.
1: Ningasi hajua maa kuna bilioni na abanji.
0: Yes.
1: Nemegera ya aishongera mishomo school.
0: Ndiyo.
1: Nito kia aku, mekwede nya school fees shida. Ede seri ya niyakona kera.
0: Yes.
1: Paka kanyo di asira serikali. Mm-hmm. Kanyo asira larikoko geluno.
0: Mm-hmm.
1: Kene nyo, kasi ya asira bunge o senate.
0: Yes.
1: Pero nake gara ya mananeme seri ya nisi ya yankesumu.
0: Mm-hmm.
1: Ni aku teneji pepo ya yoditi.
0: Yes.
1: Nere rado ilunga nako itasiki quality assurance.
0: Mm-hmm.
1: Engesoma,
0: pia
1: kikisha yajo, kegara ya sumingara tangarana narikino, negara siya ya sumindokiti ya tepa. Na ya raisi ilunga na kuhita shegi, na negara ajo ndarasani.
0: Ndiyo.
1: Boarding,
0: mm-hmm.
1: Meta netepat,
0: yes.
1: Wore ishwa ne netepat,
0: yes.
1: Wore atmosphere bimpu ya abuwa aso tingara anarukuniani,
0: yes.
1: Meta enebo nyengare na bolo irobi, neroga ngera poki,
0: ndiyo.
1: Rudwa atenda na granya,
0: mm-hmm.
1: Security enye,
0: yes.
1: Asho mbae longu ngule suguli ne mera ninye fence,
0: mm-mm.
1: Ore cho, ore ranaga ra sukul naji isinya boys.
0: Mm-hmm.
1: Itu urori cho.
0: Mm-hmm.
1: Mera cho.
0: Mm-hmm.
1: Ore normali muni nage buwa wa muni wei ni wea ita unyongkula. Tombulu utina atidi wei. Negara ira adaga isuma, negara ira ajo, ira sukul. Look at that shame. Mwana siya
0: nasa. Isinya nana niki town tene?
1: Ena nati town tene wei. Negara ira wailonga shiragi yoga na rota libegi wa isaidia.
0: Kigo ino.
1: Majina radu. Una dometri na hii, kayiru ndometri yungule sukul ni juwa nana.
0: Yes.
1: Ore rana renga city primary.
0: Ndiyo.
1: Egera ngera is ai rag darasani amera bejo gyo bae lo erabejo bae lo ndometri enye
0: kai milio sala
1: labaitin dana ro ba yokuni
0: ndio
1: mera indoke na asirai
0: erigera ya duaga
1: erigera ni raya ge duo gerai
0: vidu ko kawaida ke du
1: indoke ya kawaida waida ge negera ngera isum ai sumare darasa to ka nyamalinda na garai
0: negera billion of money
1: apa negera mana ironi ngaje gera ya burorobia ni muto okenyo negera mana ronde ge
0: yes
1: Egera ya manaronde gei egera yes. Ngera enka city ai sumare darasa
0: ai rag darasa
1: ai rag darasa sorry yes. Ai rag darasa
0: imanisha jola na jiro Kalonzo NS audit na age bunya ga dodonga test NS team kure na age sebata ala do sera biblia
1: sebata ore mera sebata yes. Ni dayo losho
0: wow.
1: Nya malu dongana
0: we mambo ni ngoma ne londwale wolo or minister lengi le biote shoji ndwale era jona ore polosi ni polo shile Kenya ke ripo nesra sera kali poki tokna di mayu pero li ajo me jongona ke or kiro bile mo yene ebola ni na ebola na musan tolo ni pogna jiro shake ri ebola kongo apa yo ejidi ake ri ebola ka ga twa ka ta jumai Kenya kanyora ravi agra ago joto tofauti mbaya
1: wale nyendo hiyo kwanza
0: mm-hmm.
1: kiona geje dualo mimi sasa ile le ebola
0: mhm
1: loshoro ngani le ebola
0: yeah.
1: ama kanyolo ryo ga jogi yoge sia ye ebola
0: yeah.
1: enyamal kenya ta hospital
0: ndo
1: yes. ngajore machine ni e kansa egera lungana ga nyamal
0: kesa
1: wale hospital ni yango nage duo ya kawaida iningaje elo ne meta irke ashogumo ga lungana ni anyube aero bailo ngendo ke naita muli
0: yes
1: olobisa ile serikali
0: ndio
1: oshomo o engara yenye siai anyamalu nelo hospitali sa engawarie musima sa unira denga genye to yariti na oshogesi munajoki mushimwa kanjori aisharalikiyo ama rana nwara ngovisa ye serikali na ranyamala ona adura ya kawaida
0: yes
1: wore siai ebola nere jokotini
0: yes
1: menarekino mesha
0: kesepa
1: ore duale
0: mhm
1: poor minister
0: yes
1: na ina sheria na tepeka ni wewe ore nguvu wa mamlaka na hata na ina sheria na rejo menarikino niendelea ina sia ya ebola
0: yes
1: kayero lungana kwa milole meni ngu sheria na hiyo ni sujuri Kenya hii sheria na tenebo ya ita sheria parmeti
0: yes.
1: ashu amuri ya koti ni parmeti nenya maluankop amo kejo shi ore sheria na emosomeno na dungi nchot poke
0: yes.
1: na itoris nchot poke meera enikopa ore serikali ninyo nagolongagi sheria nejo gini ilunga nage Kenya ibesu sheria ete jokoti ni Kenya mena likino ene sheria na siya ya bola
0: yes.
1: na ore doi nyanya mali megure nye duwa encharata na rugi ya
0: kuna kituoni kuna kituoni
1: enana keji ilikurie raia lengai kope Amerika ni njia ya uni nifunu ya kanyo mbidu ya peke na ebola kariobanki asho kanyo mbidu ya peke boda Kenya wa Uganda ridiwe
0: busia
1: mera, busia mera ore junguni nikipiki atuwe niwe kanyo mbidu ya peke ya atuwa jeshi mera ore kulo raia le Amerika
0: yes
1: na ninje duora ya langer kula lang
0: yes
1: nifu ya peke atuwa ewe yu uljeshi
0: yes
1: mete ribito uljeshi
0: ore sa ne
1: na ore de nyamali sapo
0: yes
1: kanyo de garabo ngoro de kongo me sabu e kongo garabo aburo de die eme ni joda ya urenya mali mera media seria ni kongo ne bua nyal kongo
0: yes
1: ore be rum e bola niki ndoki abu no arip tan kopa
0: yes
1: la kai barra
0: na nana ra na jito e yir bunke e committee ya bunke na dia bio de show ne gironi ene kona yoki 21 billion na imi na ba 2022 de February
1: ore nye bunke kagera irorole kiyo na ideba yare ronduale out amoro longani okiuka katiba ama niye president enejo longana le na nyuki mikiye ebola
0: yes
1: kanyo be mini ningi lo benya ngop
0: yes.
1: ore di lo benya ngop ne me siasa ni
0: ndio
1: ore lo benya ngop ne me ora ke duo president ne ngop itora kage me ne nyengop ne raia
0: yes.
1: enejo raia mikiye
0: ndio
1: na mikiye ne depa
0: amunje le nyengop
1: ene nyengop
0: all right
1: yes
0: Alright, kisha kunye na ke sambili nga sarumu lo monto ndo rapu ule ni nguwe ni gira nga ito blaritine ujitu da na ke yang kakanya maa yenefem kaji na nengkira woni karana kula kiti Daniel ule ganjori le presida ayoko na kineja mpaka na kisa nga pisa mbili na marakika kipuni si ayo magibadai kusu na kero tari unkuli baku mkuli na usu na kama shinani kajitu siya sada unka ule lisi diwoji inaenda swafi ama eruna kijitu haya mila mari
2: Asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
3: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
0: Ure na kitu neje na ke ya gira Kenya Medical Training College ya imwagino o Beyond Zero Aisho ya risha taa yengi soma ya certificate ya Coast Community Health Nursing ilo tolaba na le ile Aisho ngara na udo talaba le ile tolaba na le na udo talari ure na ke ngera na ingwa nkwapi oropora kuorupu gili ne mengi soma na ke isho ya risha taa kasapo kwa linge kisho disi linken orotongana tatuishi ya risha taa esho mada tina scholarship bora ke K kesho kesho kwenye aisha yulo shule nye jene kuna kide bengi soma wale na angkera na ingwa kwa biwa wakini na kipuri pa wakini peja wakini na kina na marale wale na angkera lo yu na kisoma kashuna le teto ita yulo yi pia bayaru mtandao le KMTC ni ipuna na application te online wale pia ku indipa ipuna na mtandao shomo erobara na igiro apply beyond zero scholarship mpura mbapo kini niki yu nye kitine shomo tabi yu inapalai ino importa ni tokonyo ni aki wale guna ni lemruwa ino tene busi wale kwenye la kanisa misa inala shomo roto kwenye na asili nye wale pia indipe nena po kini ito mga nage na pala po kini ito nage tene bo ina application kwa ongu liya pala po kini nonoga nito waka na KMTC wale ni mwani ala ki idumu aya mpaka ngito ni kitu wakala shuhit kwa tas KMTC ya baiki ntarikina la tomon okuni tela hapa na lele tada musia ajo wale kwa kitu kwa yoguto zaidi tabaiki wale mtandao le KMTC ala ki baiki Facebook page Twitter handle ala ki Instagram KMTC NMC ala baiki campus KMTC ala ki ngilikuwa ni shuro lobi saili biyo disho county director for health wale ni mwani kinjo yolo mtandao lopuki ya kitimuli toreken milamari
4: Doropo Lomon te Mayen FM.
5: Ngani rabaye sare yankaganya kajiti modi turiken mairi amari maisho Lomon ton dorobo ero kujya gelo shobenyo kna ka gel elari ko kne gelo na gelo ko lon kiasin ora ngi lomon na gele lenki ko lo la gele daniel le kan churi grana ka nga men ka ge nyama yen fm e ge bari na ga la ga shen le senit te county ro ke jwaro njere gana ngi na gele ko pe elio na ge kiasin ni me elari ko na ko gel olo sho te da marare Kaisabu kubarisho nati nginyalata ormanyara. Ola unilo mwanagilo hoi bali na koroko mishina yira shige seria ni olo ntulu Narok Joseph Lewa. Igra na kairo temuruwa ona ikara tonka ulele Narok talo ntulu. Ibole na kajo neitaruri na koro manyara na kemi na kengonye kongari ya kinetoyu na kengopna sabuku na kengkiruwaj. Na kelega laini na singi shuita nkarake ina nyamali olmanyara. Ibole na kajo kenyo kena na kesarekali. Abo nendi mema upiatu na kairo ivo yankopna ribi na kengonye kongonye kongkaryak na nest danu or manyara.
6: The problems that are caused by the environment are climate change, high temperatures, unpredictable rains, water problems, soil and food problems, desertification, low crop yields, and loss of livelihood. And as we are aware, we are in Masai Mara, Narok West or Narok County, hosts the famous Masai Mara National Game Reserve, and we have a problem of the human wildlife conflict at times, but the government is on it to ensure that all is well.
5: Wale wane gana nikino na ganga sana serikali aige ni suguli ni erishara nuroba isho nkera merobo rope iburi na simpe juro na rasaboga o suguli ni oramu nagila wale wane horisibwa na itadidi ya nakula gilida ni ulele kanchuri gira na gaita yoto arotenye tenkara ki suguli ni ulo shole Kenya tenipo na sisiri ni to suguli ni magana yukula mwane inu wakena ikino wakena geta na erishara sina sasabuk o suguli ni na ino senke mahiri nage sugulo ntoyi na kiutumishi narala kinkera tumono ile tenkima ibali na kajo kena narikino na katukul na ganga sana khaitungwe sia yola serani gevle ngisuma Julius Bitok atankara gegra na ga nyintil ne bokin kana sukul enyama na gseri ninyi
1: mugera rana rage dior magure sapu kolin yes nje igeni sukuluni tena wiki yare emergency na don ngole LPS rashe yenge somo ji bitok yang yangira ke yu lo na gere u yang manuari ajut mara moj mere ndo gara ajo giyo ore ndo iwo megera ni ngwenda ore ngera megera ro resida kai go be asente mara tena bukuno tonati ya ku pege ni sukul ne bonu ngera kere ra du lungana o la gera mushara ore do metri sheti na gera utaratibu era be ndo gina ji safety manyu na tebekaki ore do metri ini ngaje shomera ya babwa airundi kangera ngetu na ru yani longwa sheti
5: wala yungu ni yuri kuna kashogino na yola mwani na ila iteru nyanchire giri kujagina kolo shope nyo kuna kagila larikok nikilu na gilarikok longi asin wala mwana gilo wala yungu ni iradide ye na wala gilida ni ulele kanchuri gira na kangamanka kenya maji ni film ibrina na gila kishin le senit te kaunti waka jado nchiri gana rikino na gilarikok na kipi longi asin nime larikok na kubunu agil olo sho tera marade
1: entoki naa najoki naa irmaasai peeng'oro oleng larikok oopuo agelu ata ninye lotii nkishu tenakata peepik mutiani koltung'ani oshomo alo aitasheyie olosho teramatare olosho amu keji oshi ore larikok nemenkiri enya inkiasin enaa keshomo aidaki enkop
5: Lomana kulo lirimito oto ndorobu hemu ipna bombo inti nara napisha na maji NFM nara nabaya naga sauni enka kenyana kaito kialdu isho ilomon na sepaga naga rongko hukim kaji Timothy Toriken
7: It's now time to enjoy Hookup Legit Entertainment. K24 Plus and your Hookup Legit Entertainment. It's available on all your devices. Kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
8: Maya, ingdesheni naritorolosholema. Etashoma lenyora sambur. Oichamus lambaringo.
9: Lambaringo.
8: Esula telekipia. Nyora kajado neti jenga yenaro
10: eremaya
8: ashamu ye oitabeke yuokini maila patenebo
10: maya yen fm
0: kese bagara kula joti atwa maya yen fm tena kinya sida yoleng onre ginara na raisi tala bana kelele ola ilong kalis nyoro tikitama wele good morning teo jubo kini ti karibu ake mwenye ke podo kujeto nake eramra rena ke maya yen fm mikre magambana grasa de losho nale kenya tenguton aikona kineja ola iningwa nilai tekona saina yang kakenya tada maya jo karena kalau kita ni lekan curi, kita kena sayi nak yang kakeknya, kurang ini aja. Tidak mesti aja, ini mana rompi sayi mana ke cheese box, orangnya star 666#. Ni mana rompi sayi ni di mana ada si muno, alafu ni mana rompi sayi, mushiling ke salah sini, arba ini. Gua nama rompi lima ratus, hari yang naja ke, waktu nak pia bonus semiatan miatan, elfu, log dan nakai gua nak cheese, nak gua cheese box, orang ni muni, orangnya star 666#. Nilo nake ngora netu umba ola ni mwani ayo kuna kineja. Yes. Mheshimiwa, karibu tena. Karibu tena. Kiburu nake duko ya tenone shirana nake sida ikatugul. Kiliki yoka joki. Naona kule ground. Te ground. Ambo ni tofauti. Gira, ole ndai siyasa ni toonka ulele. Ah, muna tusumbua sana. Ninga jo yora ile gavana limko miongea hivi akatoa miongea hivi yoro yenchi yoro eh hey, ni kira nyamali yoko ling ajo kai kijing kai kanyo na nyamali ta yote siasa mambo imekuwa ngumu imekuwa moto nini mbaya
1: ore na ndo siasa na elisha renye
0: yes
1: yula jongo tana gara la baitin o baya o ngwan peye kindero kipwengugo
0: yes
1: ni ako Erisha renya na rabagua.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Erisha re siyasa na rabagua. Na ore akendo kia tipat.
0: Yes.
1: Pe yu lora iya ajo. Ore narisha rata nakata na ata. Na pe epe koloro ngana mutiani.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Ape kaleliko mutiani. Pe yu lugu ajo ama oltungani wetashu ana ananu amagara ingoro senate.
0: Yes.
1: Nindo ya la ingora legale kigera ishinda na ajo kangayo dimusiai.
0: Yes.
1: Amore rado erigore netu wana sipitali na rena rejo.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Amarare nilo sipitali.
0: Yes.
1: Kanga ilike de marabari. Kanga ilike njol jani ona rikino. Pemila ke nige yanko shoke.
0: Yes.
1: Nige njori wal jani la lokonya. Ashwe nilo nige ya lokonya. Nige njori wal jani longonya. Nija de etu erigore.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Kake ore ndoki ya tepa na matamushi ola riko.
0: Mira kumo nilo kaunti ya naroku. Akina tongo yo. Wele ntutu kajado iku hivi. Mambo ni moto.
1: Miki buwaka isigira iya.
0: Nilo samburu era dimiru ya jale siyasa.
1: Nilo ningo rara. Wale nyamali nare niki buwaka isigira iya. Wale nyamali ni ngoki ya niki buwaka isigira iya.
0: Ndiyo.
1: Peke ngoru uloriga na shwe niki buwaka kolunga nami pehebua ibayu.
0: Yes.
1: Ibayu no. Wale nkeba.
0: Yes.
1: Nimesidai. Amoki dola nara jegire nkeba ilepo. Nene jinge nkeba lta uja lola riko.
0: Yes.
1: Na akita sur raia
0: ndio
1: ni bayuno raia
0: yes
1: ni bayuno lo pakiteng
0: ndio
1: ni bayuno lungana le latia
0: ndio
1: ni messi dai ore siasa na mashindano ya yes. Maendeleo me mashindano ya matusi
0: ndio ndio
1: kanga ilo randuat ne neti lo rikan kita baiti ya pendo kinatejo ina duendo kia tipa
0: yes
1: kake be mi kibwa amuru ni mi kibwa usholo show te siya yange siyasa
0: yes
1: ore siyasa na kajwe shina nor masai ore siyasa nor barebara
0: yes
1: ore siyasa na sipitali
0: yes
1: ore siyasa na sukulu
0: ndiyo
1: pe kibwa ita dedeye aita she yolo show
0: yes
1: tuongia sinsi ni hako meji pe kibwa usholo show ore nyegi rinjama ina bashari
0: yes
1: neme njama ikigelo lariko amugeji menyeo lariko ni ngiri ngiasin.
0: Yes.
1: Nemenya irorei.
0: Ah.
1: Amore ruru yake duo lepesho.
0: Ndiyo.
1: Netuane nosha tamboi.
0: Yes.
1: Na hiyo elea sharara.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Woywo, elea kitumta arankota.
0: Yes.
1: Kage nelu.
0: Mm-hmm.
1: Olariko niwero mambo mingi.
0: Yes.
1: Niyako ngura lariko oro kiti.
0: Mm-hmm.
1: Oro ngutu lolo show.
0: Mm-hmm.
1: Asho mabaye longe murua na jesaru noto.
0: Yes.
1: Wale saru noto negera ngera. A egera kunjuanya egera iro a isomati abori oljani naida kiyo pa naida kupa elano kwa na joka sheraga na darasa wale na wiki na luna iwa sher darasa
0: yes
1: wale school na jole kimunge na dika jado west
0: ndio
1: mero sitima baga kinyakulo
0: yes.
1: Negera kwa negera ishindana ongera na ara usitima
0: yes.
1: Ongera na ati Nairobi ne raila rikoko gelunoti ni wei
0: yeah, of course
1: wore bile wei neji arangau
0: yes
1: tolo suyan tolo damat
0: ndio
1: etisuku na ati ni wei nemera sininye usitima
0: ndio
1: mbara aranijua na nagiyone kengura
0: ndio
1: ama urubari bara le muruwa inu
0: yes
1: kia
0: ndio
1: na nijara adi urukua kulo la riko nilite gelwa
0: yes
1: yetu wana ilo baribara lino yetu wana inasibira lame nilo sibira lame didike
0: yes
1: ni yetu la riko ni ara no lankaji
0: ndiyo ndiyo
1: nyaku kajwa kitanu nkaje papo yiyo yetu duwe kulo nungana kwa ulil tumari
0: yes
1: ajayisha ka serikali
0: siaitin
1: siaitin erara ara ninjelo yetore security director of public prosecution
0: yes
1: ESCC
0: ndiyo
1: wesi ayuru polisi
0: yes
1: ama nikigira yoga bonwa ishankara egera ya sharra gero bare barabarani in kilomita ni 700
0: yes
1: wale kaunti yange kajado eti wodi na engatini olami wale adu yoko olami sabu liki ya rolo pa ilongo itobira kingwa isara mashuru maruru nito kia lumbaka ngong
0: yes
1: nelo suswa itirelo eroporde lo barabara
0: mere
1: eronda ridu debia ai showi
0: ndio
1: kage ideru ajabe ngerakani
0: yes
1: ironi ngelela mashuru ajo eraba ni losi ya
0: pili
1: ore lele uaso
0: yes
1: ngong uaso ati ngole ideru agira arabe ngerakani
0: yes
1: nilo rate debi
0: ndio
1: ba ni jona na ore na rakitengele ni jeje ngitengela mejenga yu amwete pere akaporo bare bara
0: yes.
1: Eranga tini kumo
0: yes.
1: Era shida
0: ashi
1: ni aku ore lariko Urusi pekee loni serikali na wengine lugha na maendeleo. Eneji marejing serikali, nemera maendeleo, maendeleo dodi shi, mepolo saki ni dodi shi serikali. Kejingi tongo nyek, nejingi tengi tio unoto, era endo kina rasagi. Ete lugha na kuishogie si aisa wasa wakagor moju yake, ishogie nguruma wengine kwenye ongere nyama.
0: Yes yes.
1: Memaanisha aje ni yangu shogyo longa ni ubuni shogyo lo shomuzima. Maendeleo, entogi, etipat.
0: Right, 0702-393917. Isi mwinara imitake. Shumu 0732-992-321. Uramosori na abishina. Uramosori. Uninaudo na buna abishina. Kanyini maikiliwa na ordakira itani uleka nchuri tingi tishini. Kilo nakapodo kwa ya. Etano nishira nagisidika tukulu. Yadankaraka nagangata. Hello my NFM. Mayan.
9: Mayan alo.
0: Sida ina leng karibu oleng.
9: Mwen ni saringe.
0: Yes.
9: Subo oleng.
0: Subo oleng.
9: Yala jembro ke sida yang goro kan kawe lo siu.
1: Arang amu.
9: Ay. Pasi sida yang kaya nyan.
0: Ehe.
9: Nah ke leng jira ke sida neng jangka yang asih.
0: Asih na leng.
9: Maka rele. Maraga ni yang mana gelar musuh?
0: Jasa oleh maraga karibu oleh.
9: Najib nara agen beri ini punggih si sana.
0: Ehe.
9: Terima dari nak guna di dua.
0: Ninye.
9: Oh naga, oleh hari ni kita melayani. Aku dengan nak arah itu. Ada ni nyawa lagi aku.
0: Ehe.
9: Aku yang mengalami rayu itu jam.
0: Ehe.
9: Aku nak bandung.
0: Ninja.
9: Aku memang orang jam mereka kalau lelah main kiasi nerasiu.
0: Asih.
9: Ya kazi ya kupungisi lenga jiji.
0: Asante sana. Swali lolote. My NFM lo, unaika yobake?
11: Sorry?
0: Yes. Yes.
11: Kamari.
0: Nzuri sana. All right, hiyo simu imekatika. Hello my NFM.
11: Hello my.
0: Yes. Hiyo simu imeanda hivyo. My NFM lo.
11: Hello, Zalinge.
0: Yes. Ipo oleng.
11: Arangamwa. Ina iroro oleng aisha ngaina.
12: Ashe arangamwa.
11: Ashe oleng. Ore taa saringe duo mara tobala amu ole na ala ke sabio sabai.
13: Ehe.
11: Na ore ngiroro la ke duo la kanjeri na ibosha nanu de ordinary.
13: Ehe.
11: Ege ji la su tane di lele.
13: Yes.
11: Ashe na jeru ko mbesi sana rangara ye yelor hiye yo bo rangara ondo yi. Ore vile na emaga na gira na rangara ro ni ro su guli ni ondo yi wo.
13: Ndio.
11: Na ha kila kitu nanu pongeza ila baya na jeli pongezi sana.
13: Ndio.
11: Ngaragi amore kwa kuna yule nduara na nara tuwa jeli dogo yu nduara nko.
13: Asholeng susantelele. Yes, agrang amuna simulo de 0702393917 tine bonage enkurisi Airtel agrang na musia joki une nage egra ke Kenya Medical Training College bonkino nako beyond zero aisho yenge tshata enge soma a certificate a courses community health nursing idero nake elapa leile ole nimoni une nage nkana ingwa nkwapi oropora ko orobuke lidina ne menke soma na ke shuri shata sabako len ke shuri siru nganak iselinkin tene bong orunga na gata fishu ina ke soma wala ke pishu kunye naka siyo se lo shuna le Kenya ramadem kwa binyi ule na si lo yu na ke soma shuna le teto ita yulo si pia baya ole mutandao le KMTC name put application online ole pia kundipa nilu naka suda hapo kitoki ni suda nage ambaye naji apply beyond zero scholarship mpura mpala po kin nilu siya pejina pala nilu po kin katukul metoto kwenye nako laigwena ni tinebuna si olo likuni lekanisa limuruwa niti tata muna kajo ilo naka sana siayo metoto baki nitarikina la tombo okuni talaba na lele wale kutu kiliku yoguto zaidi taba ikilo mutantao le KMTC alake baki na wale Facebook Twitter handle alake si Instagram olo inimuni le KMTC indi msiara baki campus KMTC alake ingili wale shirolopisa ile kaundi director for health olo inimuni. Yes, I am a simu yet only when can you make you want to like leading the shiny begging even about my inefemelo? My inefem? Yes.
11: And that's what I'm looking at.
13: Nibo Ling.
11: And I'm not right now, Lamorat.
13: Eh?
11: I got
13: a son
11: of a junior.
13: Ah, she.
11: Well, that's about
13: Ramon. Eh?
11: And
13: the Bamusu
11: and I got my book.
13: Eh? And dear, dear.
11: Aya, yangu
13: wale
11: na
13: kusana
11: ni siro ngai lo si ya wao lo si ya.
13: Ehe. Ya toba
11: ge ni yako
13: ro. Aya.
11: Aje ni basa ni ndio ya ni baba ro ngu je.
13: Mhm. Amara galu bidwa ni nina jo ya rangwar. Ngejara. Ore ni masai. Kesepa. Aya na dai na mo ba du arzu ngaje. Ashe ole mpole sana. Alright, take ora gide jo ni ngoni tangara gen kata. Mheshimiwa ni gida kai magia joge sema mbana ati ground ma ground ni kusikia ground mambo yuko namna gani kai kamarara iti ground DCP yuko namna gani kule ground amunya nanda ititi
14: ma kule nano Daniel ole kanchori
13: yes
14: nagara yungolo senate
13: ndio
14: na ole kinyakolo na kati orkia maujele DCP
13: mwela
14: wadu orkia mani na metido pressure sabuni mingi buwa apik pressure
13: ndiyo
14: wale ndogi ya tepat na olarikoni amo meare duwe nyelungana kogelo nito orkia amo bopo oke
13: ndiyo
14: wale yendogi ya tepat na apiki buwa doli larikoku olungani na olarikoni ule rashigia sepata
13: yes
14: nere lilongana ore yoke ra DCP na ikijora dweke mogota lorikan pogele ka ndi age nyata kajado kenda wage nyana ukingishu
13: yes
14: nyako endogi atepa tanwa la joke lungana
13: yes
14: pye ki paita shete na bushu na ikigira ini ni ground
13: ndio
14: enyamali na ata raia
13: yes
14: ore na nana la go senetai
13: ndio
14: na kala yakikisha jo ore enana jito raia enanyamali na ata
13: yes
14: na ninye peke budget.
13: Ndiyo.
14: Yola joki ya rambilioni niyo lenge serikali na agarai shangitia.
13: Yes.
14: Na hapo ya peke budget. Kage mei na nyamba lina rarai ya. Ne nebu ini nyapi ni metabayu ni mashinani.
13: Ndiyo.
14: Egerele na rama na irobe tangai budget. na wale na budget na nolari liungwan
13: le serikali
14: ama agulari npoki otulusoiti
13: yes
14: kanye rasagi
13: ndiyo
14: nipo togira yala lari npoki
13: mhm
14: yu nikili konea jama apendo kini diagiria yuk
13: yes
14: diagiria ba yuk isharagi yuk sibirali kore
13: wale nala misi nere budget na isomi
14: wale nala misi nisomi budget
13: yes
14: na agiyu na wale na budget na isomi
13: yes
14: wale nangasaya isomi nisho uruni ripoti ajo
13: yes
14: keta asena kenta baiti ya na negiara na ngurun ngore ginuru na ako na piki yo na wena kake mebe ke dua bwa aitumia wananchi ake duo pepo nwa ajo ndokiti pepe tumi budget na boya isum ne mere ndoke na garaya o mashinani hapana na ina yobe ke garaya bisho ra yankanyit e pe hakikisha ajo wale ndoke na yura ya na iranyamaliza na ni yepo nunu ya itabaya
13: yes
14: na pe ra budget
13: right.
14: Na pe ra sheria pa ene ba ularini mere ndoke na rasar moruak
13: yes
14: neo gangari
13: Nena Rotary le president day ka jirure Rotary
14: ma
13: tarunga la yoti yoji shompone da magadi meto da ma tarunga da bato
14: tene mana na idol miradi nikumo na aji Rotary Club
13: yes
14: wale Rotary Club no lururu lola isotwa
13: yes
14: oyo tote nebo
13: ndio
14: neta ngutiro pia nyenya more rada na maisha

0: sauce. Naski umtali.
1: Oye de. Yendo ay ne yare na disyo. Enda manga.
2: Kyo long ejuma mosi saro monare enka Kenya omeza shoso mwana enka Kenya ibuirare antena nai Maya FM
3: Media Max Wef oleni ngwani ndi mnakana rom babo kana grasa mnakana Media Max Wef tesimu no pale nyumbani nda olodage ilato lo muno grasa nkipinti ni na imama yene FM na irona kashipakano ene yako nyetu du tum tanka kanya bana rasa lete ngone na gila kashipakano emu ya na Media Max Wef oleni ngwani tatu majo ndi makaida loda nilona kashipakano babo kine Rumo isina ke i24 nubwa kwa me TV muna ake uleke na alia panga ola ini mwini tada majo ilu naka atunda nkajino pole pole naka imusisi muno muna ke TV ni yata muna ake isi uleke lona mtandao K24 tini muna ake waka me TV
4: Mayan FM ege ngwar poki ngai ege nyor poki ngai kita baikitia emurua onkorgori
5: Aitonga
4: Mararianda
5: Loitai
4: Olturoto
5: Topoti
4: Mbenek Dabashi
5: Isauri
4: Entargeti
5: Nkewanchani
4: Kumpa
5: Maili 46
4: Denebo Omerweshi
2: Mayan FM
5: Eini ningizo Mayan FM Sai pokin Intiringa yuti hatu Mayan FM
4: Itume isingolotinu onkorogi olomon na ingwa seu seu na lulunga
5: Mayan FM Ibnabo opointi na abishana Ewangan Olusho
2: Ewangan Olusho
6: Ajinanu kidion na wadhar mali yolo le ringa
7: Pailarang karna gaji pita sisi Nati emudua torosei
8: Ajira misuri narola meloji
9: Hore rang karna gaji juwail matambash Naini ningiro Mayan FM Temurua etorosei
8: Nanyor Mayan FM Aini ningiro turibili
2: Ere Mayan
9: Majo yolo show mani ningo Mayan FM Amera ewangano lo show
7: Aini ningiro Mayan Majo yolo masai piki ningi Mayan amu ewangan to lo show
8: Aini ningiro Mayan Amayan da yoga lerari ani.
2: Ere Mayan.
7: Eni ningiro Mayan FM. Ashipag no shona nuri leng. Yangolongi juma na iya na tende ba. Ele jumur bisho bosholo di lengi niyo. Na ashipag no si angakanya.
2: Mayan FM.
3: Kese pakaro kula jo ini ningiro Mayan FM. Metana sana kyan kakenya. Wale ningo ni mambo iko sambamba. Mambo iko tamtam. Iko nagena jaka jinkrauni. Steven ole saringi. Rada majo uli nage chisa box. Na kinjom pisa iti mkuli nage na wankato. Kolo teke teke. Mera kwere kyo lenge. Lenge do mingri mia mbili. Engri mia tatu. Engri mia tano. Mano ukipata mia tano. Kangri mia tano. Saringi. Engri mia ano nile glajo leo kana ningiri shombi kana ningiri sukari ningiri kiti la bagaye kwa sababu inaweza kuwa kwa shilingi 40 nitumia 5000 ngali sinyari ngali sinyuni mera kwende kaye inacheza box ronya star 666 hash nirombe sai na ashunike loboxi wa reloti nitakilo kaye yobo gona na mara moja mara mbili mara tatu nibe kaona shira si dayo linge nitumia na kodo moti bunage chesa sita Wala ini ngoni mera edmai nake bahati no tena Kenya tako na sai ndugu yangu msikilizaji wala ini ngoni lai maybe ndio wakati wako mera kwa rekio linge ngula na lafunda kwa nangalia angalia wala ambao ilo kia ugrana ina siai na kigula nake chisa box ni pi zawadi ni shilingi 500,000 o igulano lengo lengo lengo linge wala ini ngoni mwibina bo 1.9 na rana bishana Mayan FM mera mila mari Oratoti Lemurua Uredwontai Kirina Gatwa Oratoti Lemurua 0702 39 39 17 0732 99 23 21 Kirina Gajogi Nosaki Yoga Oratoti

0: lemurwa twende kazi waratoti lemurwa my NFM.
1: ora gereza waya ge angaria na bano ni nene bora angaria na mirimia na ora angai na mirimia misini na bero ni bure nja kombe ndani yala na angaria de bero wana maran ini ni nyorora mirengilo misima ni kombe nyari na ide na ide barbayan ni de angara ni de sara ni ge masala sin ndani ya de na mali ma ni rorol amu mi ya ra ni la sende na ni geru ra mara ra kole ibari yongo bantu kul meria na mali ton dia de ta de ni sibai dara ba yara re lemu ni eto mama ba sare lor mosia dara ba ga na ni na ma yene da ngai
0: Ling wa parasua eti amburu na ke ilongwa sua tamu sana itaburu lengora tioti na lemurua tamu sana right ora tioti lemurua Mayen FM
2: ora tioti lemurua call is now being recorded ora tioti lemurua
0: yes
2: ora tioti lemurua kiagi oleh balalu luguso wala taringe wala bala lo le buso na murugo ke da ati le murugo ke gira ka endele sidai eda daga jata wanga ino tenten wala sa go go long ni ke jone anga ya mate wala sida le nyango ay dina me ja no la taringe na na sugu ni na ke dol daga jo ta nya mali na mu gora pa mu mi sigal na ta ge ge na ngara ke je nara kumi na sita ni ke dol ta na sugu ni Never I did it at all. If you know, I did it and got a solo mono letter in the light.
0: I surely. Right, wali bala ipo nangine jadari wina bumpu inti na napisha na Mayen FM tamu sana ashukunye nage anga mkule simu yare uni tiro nage waratuti lemurua anga sala nage kile kule nkita sheni
3: ere maya mikanika uli ere doye nkolo msiri nebu nurumarita akute nebu emanyata nigishu kogino kilwa sokori mwela

0: Aya, ejeni njana ke meri non toyo singolo na kwamilo katukulo jona kera bugwan kakenye katukulo je kera bugwan kakenye no na kete ojibo kini ti tonka ule linkwa piyoko na masai good morning te ojibo kini ti ta seriana sankapi sauni na kwa kakenye lo lingwani
1: ta seriana
0: ambo ni tamo sana ta seriana ukiwa popote pole ulipo kijiru na ke ta seriana baada saa kumina mbele inyo duoda kakenye ningaso ngirishoi alamadisho pole erado saipe ekwira kwa na kwa na biashara ni abo sejin pole ndio ro kwanta sita nage yesresia ino ukitoka kwenda pale dukani Kajiado town Narok town itinage Transmara Kiligoris town itinake Oloitokito town itinake Mashuru town itike Sultan Hamud Masimba Dewoji ukifanya biashara Malal town ndio ro kwanta sita nage tokol mwambie fanya biashara teke eti orpaye nobo ola yule nyana kwari na amir nake girai muse vijana wawili wote anakala ina bahati kitamu imite tangala kilo ngole ngole kilo mali mambo ya o mali nkaji yake nkulukoni ninga sengo ko yajo oi eni madaba yolo enda bere mera yanaji enda bere mera kinyo pere pere tazeriana Mayan FM
2: hello
0: Mayan
2: taringe
0: yey
2: Subu
0: lento roda mat.
2: Asarian.
0: Karibu sana.
2: Asoli.
0: Ehe.
2: Ade ndawu ni wogro mwana ndama sida.
0: Ehe.
2: Ndanga ngulo ngo na rigu.
0: Ndio.
2: Ndanga ngulo ndawu na mera.
0: Ehe.
2: Usi ya ndanga ngai yeri sinya.
0: Ndiye ke tu.
2: O jilea na myage.
0: Mhm.
2: Nada nanda masida ningi ngusia kisiele singolo ma
0: yale lo
2: elala na kwa nado abika
0: isi kumbu lukuna jua na eka asante sana tasiri na Mayan FM wei ipo uling
3: naro ngani reje ngari sa sormo kese na namuri sambuli
0: hee garibu uling
3: li ulada masida porna igarwe daga dumrede
0: Uling. Ehe, unapotea. Ehe, anasonga pole. Ameenda hivyo. Hello Mayan FM. Tukisonga tukamalizia. Mayan FM hello?
4: Karenge?
0: Yes.
4: Tua.
0: Ipo Uling. Leo
4: yekendelo yangalani.
0: Ehe.
4: Nyaje ngulo wali mara seriana.
0: Ngejera.
4: Ngala ngaru na ro iru ndio yo jirya le me gwara
0: Tasiriana Irutonga na lengkuru nake Facebook hawa yo Irutonga na lengkuru nake WhatsApp hawa yo Kejian kakenya Good morning

0: walay ngone rabaye songwan en kaganya agrana kay agramon ton do poka ji timodi tariken mayre mari tenebum alangoni e keno gi inage sukul lon to ye eno mata seni e gren negrena kay kidi wonin to yo pebu naka gwaya en kerara ki engro nagri ko en kerape baya en kangidi e gren naka wuri shuri nage en kongol en kongol nage wan kongol ngol nati sukulini nayno naten nade shara en kay sukul nagina nanya kagina kay ken det e baye gina ga sugul na kon to ye e moy gals senya na igeno gi na ga senyem te wi gi nar lu so ye gra na ka se gra na ga sabugo na ga ka rusho na gra lo duko ya on kera o sugul ni gra na ka be jis sugul ni ne gra na ka sabugo nga shi wen gure tisho e do mana gra lo le ki gra na ka tum tene wi ji ten ki re shi ni gra na ka gri wani to yi go pe so si na ka gwa ya in kere nye e bagi na itero na do te na kenya a shu in ngoro na kini go pe baya in kere nye in kangiti hello molelo nagere to mido himo ibna bon pointi nara na fina ma yene fim kay gore yene ja na kedo gna ka gudo ya hejro mon ciri ke jullo nagata do lori goni dencha medi cp iri gadi gashagwa en kal na nyaari na hor kes denye ho na sana ay kordin de dugu ya je jukuni le kotini shumata do gis na ko ay taw nyigina pani nyetem ko bi solo ti lorais ten ko to na ke bungi yurojena impeachment wor na ke yene jari ngoni hiten nero na ke pese bu kotini ajo ke ranya gna pa gashagwa media se barana kala ke gashagwa ro bieni pok norm sharo na digino na ko ra la ke dun pokin lola de nimito na regno netia ba eri gore te no office olo de lorais por na gane ne badi hola gidi dani re le kanjori e gero boy na gashe gore mara na ke serkali na regno netumbol dun ni pokin ro jangana gno office ena holo te lorais dilen ko pekenya
1: ore wa musio kotini na ke buku mbare e buku eji eseba etomito ya bare ga de kashago esebata a fe buku eji kesawa bana ra sabunge ore beji era sawa e tomito ya be sepata ni aguta ku ya bare ngori ne menari kino na ke boy na la ke robia ni aba na na ri kino be la ke tola ri ni meta me gelu no bagara ba mukata ba la ri ni meta na ore si aba be e impichi na ke rejo ya ba me de manyagi ala ira shonorika ore ra ra na u kisuizi na ke la na gara uhuru petashi president olore kaluyu
0: ora ngora ke yani jana gele na ke mot korini ajo keti na ben munai korini ajo keti ape sabara ten ground ore gashagwa na ka ke wor na ke na nero na ka ke lo na ke gashagwa shor na ke ta gashagwa re shara ape lo na ke dogo ya e lo na ka ngoro adung na ke ka kosi kesi te dogo ya kotini na jikoto of appeal e gra na ka ngoro e sabara na ne lo na ke na koti na ka ito ke na ke sinyala sep na ka jo e ke kito sho ne lo na ka sabaji ta ku na ke kot gashagwa gure ngori ni menare na kelo na ka shiku gashagwa minyag na ka lak irobi ni nyana araki ebu nelo na siala to na neladu bure nena na pokin na nari gino pedu bure na kolo ngani pokin ron ni no ofis erishara oloti lorais
1: pelo beji ese baba na naira uogi neme ne wey eating me musho kila apil kito yo lera kesi ya bugule apil nebwe court of appeal ole bito ki court of appeal la ayendo edim court of appeal neje ese ba ero mito ya besa pat niki ndo ya shuko gino nore matokea eke edi mairashe nishore benefit senyana ole beji o court of appeal meneja nito ya lo supreme court ni hako eronde ya la uwe safari na kejo na asheri ya Kenya ole po uke ngayo rone turkesi tekotini ogera endelea na agara haki beirashe amero na ameri ndiyot ni hako renge rashota kashagwa mere roga na ibogi
0: ale ngol mo nay ko lolire mi do tondo ro boy mo ibna bom point na rana fcha na ma jene fem e dogna xalum samiet tondo ro bom ka jiti modi toriken
2: lo lo mo tondo ro bu ta mayen fm kite jaba to buluzene bo yok ne kitu bulutua
3: ere maya
2: kira namba na botolo sholema
3: ashamo intu bulwa yoga inta yok namba na bo
4: mayan fm
5: Yeah, yo, hola!

0: kabisa na jirin barako na sanin da yi app ni gijo in the media max views rana abola ni mun nawo biya ko yada na app me ran jire nya kala hu english ne mayan kayan ko biru me na app de simono en kay da rana simono jodi en smartphone amana na simu yagin de manoti es chamo de google play store ara ke app store ni download ra bin download na app ke ko nya ore jari sharar gimi na rolenga nge na ituma gi yok ara ti bolo shele kenya ara de non ko biola shumba ode yada na app na ituma ke english ne mayan
1: Ewangan Olush.

0: yebaye e rash modo do songolle ngejok en karna e yeso like jitoyi ilo arañani Jackson Pere manya na laydi munen ngajo kan jiyu ngayre na kenya meso madyo osrato bakke tembo ni jonder kirembe ngayti kita mo kunni ligi somo sara la nyele miet be kini ngajo amara na wiki kayru yagra wala duriani ajoki yok najo lo sara la le miet najo ndobra ye e message do ya nanu Yodore nje kwa nsantukia dogo wala ini ngwani Eji, pito bera nkai emesa Taduga yuita na wiki Ura emesa Usha ipe jidu teneji likiswa hili Andaa meza Na andaa nebote hii anya Tuna ipe jidu Aya andaa emesa, ne andaa nebote hii kaja
1: Anya
0: Nebote hii anya
1: Yes
0: Na ura nje kwa nsantukia dogo wala na wiki na anjere Ito berita nkai emesa danyo Taduga yuk Na ura pito nja ipe dole jutu emesa Na onda ramu tio kai unye sari de legi ada majo ta yula je gra agwara bushu gra agwada da undi gadu kai kwansa na wiki na gra ngai ajo nchere e gra di agwada na wiki ira berta misa de nyo ta duga yo na boina tini ne zirima ngati line ara nya duga ra mangati ne jangai na wiki nchere na umro shi mangati lal ngani me do me do na imar je lengon ya lera kinono ore nya moyan na ro mangati nda
1: kweli
0: ore nya laisho
1: mangati
0: na ro mangati nda Ore nyana aje agedo pelagwe seriani. Ne marago ne baga lagine nasanda.
1: Kweli.
0: Yelo ngalo de bego ne nago menyanda. Na yaka lobisho. Na yaka bran ka yemsa duga ramanga lampo wakin. Na rawo jina no ne rabira na yinyane raposho. Ne leji minyana da. Amage ba pressure no. Ke leji minyana da. Amage ba sesen. Do beranga ir na wiki emsa duga nyo ramanga lang. Ne ngo sira bera ne jo. Ne buko yelara endoko yai. Nipi kengikompa ai meta kedoyo na ni uyanya soling nipi kengikompa ai meta kikaja
1: kedoyo
0: na kai ni ningsi ni ngosi fast A or fast B deweji ndo beraji tadogo ya ye msa tadogo ya nanu nipi kengikompa ai meta kedoyo kina berangai na msa tadogo ya ino antai na msa netare na berengikompa na pekin na msa na gira dori mada tena karamatari no ndo berangai antai msa ino eramatari mbaka nedoyo ndo bira nga ya da emisa ino e biashara ndo bir mbaka mera kedoyo kethika sutamani esidai naka ina jere na wiki miyata waswasi amiro bira nga ye mbaya sida duga eno eni urekakira jere emisa nene wene dare tena kiamu kunda ndo bira nga ye emisa duga ina biashara ino ara tana alianya nena nademi emisa ino nidare ndo bira nga ye mera kedoyo kayuko pe edoyo lasma pimirisho yes Mera mitiye do nishu. Yes.
1: Amu
0: migi enda
1: dismishia.
0: Afu migi janga yendo kini yeu teni rulona bidi. Teni kira kanton. Teni rulona. Mbaka. Yes. Na wana wika la ni mone. Miara waswasi. Amu

0: FM. Kabisa na jerimu mbara kuna sari na doye ndoye ni kijodo esikiza tune. Titi yu alaini ngontoye ni runda ra esikiza tune. Te simu no enga na mgalo shiru tisa ingine. No wa shina ajimu alijesimu watu ngani.
1: Kweli.
0: Nijia usi na simu kala kuolo ben.
1: Kijana ke tuuuut.
0: Yes, tuuuut ashu njala kuolo ben.
1: Yes.
0: Nigoro kabisa. Nigoro kabisa na lege simu tati ya nkema.
1: Yes.
0: Eleka lakua. Kake nina aji osungolio sidai. Arakidu nyuri wa sirata sidai ya keye. Onga sanga sonyere nyo.
1: Te eru niru ngamulo rwane simu.
0: Yes. Na kenara na aji. Tini yako yari nasikiza tiyo?
1: Yes.
0: Na amigoro.
1: Kweli.
0: Hmm.
1: Amuga unyojira ye, kamara
0: ni nini nyaro chika tinu, nini katinu mwa?
1: Nini nga radu wake nasikiza tiyo?
0: Hmm.
1: Yes.
0: Mera nyagira enjoy. Tini nitu malayi nungoni? Rewa inore kiluga ya judo isungole ya rakorole meshumo 23175. 23175. Kabisa na jiri mbara kuna saa igra na boduka ya igra ajore ongan. Saa ongan. Igra domu nasimu no? Nje lotu nasimu? Maja nalo?
2: Hello?
0: Yes?
2: I like
0: it. Yes, Jennifer.
2: Soba.
0: Soba Olen.
2: Soba, I love you. I'm not still like
1: it. Arangamwa.
2: I'm not Jennifer. I'm not a mother.
0: Uh-huh.
2: I didn't know we in the young one. I'm not alone.
0: Yes.
2: I'm not alone. I'm not alone. I'm not alone. I'm not alone. I'm not alone. I'm not alone.
0: Uh-huh.
2: Oh, so you're not alone. You're listening to the virgin, aren't you?
0: Yes.
2: Oh, Juliana Moyazi.
0: Mm-hmm.
2: Oh, sorry,
0: did you let me
2: know,
0: sorry? Ah, sure, Ling.
3: Thank you. Alake!
0: Woye!
3: Suma, Ling!
0: Sopa!
3: Ah, I'm not telling you.
1: Aranga mwa.
3: Eh, ya di nyama, magisa wila mile 46.
1: Mm-hmm.
3: Hello?
1: Hello, maya nina.
3: Eh?
0: Karibu sana.
3: Ah, sure, Ling. Nade, kala mari ya mari.
1: Mm-hmm.
3: Nasa dengba wala ila nyoha lengwa lende hori yolo roi.
1: Mm-hmm.
3: Inila ina nyoha lengwa ageni na mayana. Arapa ila la sanga kwa wali leri na mayana neri sule. Arapa ila la henibo wali leri ala hegeri rongoro mrembo. Ema zeng maria mari.
1: Ashuling.
3: Aya.
0: Thank you.
1: Maya na feme lo.
2: Ema maya.
1: Maya dina.
2: Mrembo.
1: Yes.
2: Soma.
1: Ibu Leng.
2: Ala jala hi.
0: Aranga mwapi.
2: Mama me yale na ndio ngondro.
1: Aha.
2: Mwanga songa.
1: Oye.
2: Asa ro anga ngonde ngi ngi bwa na yena ra.
1: Mhm.
2: Anga ngonde ngi na ro yo.
1: Mhm.
2: Anga na ndi ngi bwa rene.
1: Mhm.
2: Ade bwa ndi ya mari yende.
0: Ah sure Leng. Kabisa igra na kabudu kwa la ningu ndakona sa igra di ajo unwa songo wale Facebook njo sirikili kulu nareke ponudu ye imu maja nifema 100.7 kwa na pe janti neweji kwa sa neduwa ya ranga sa ila ya kapa niyare niyakiri bakatu nga nako omwan ligra ajo kiri jongo maja mari tenebo ene uni niyasi nuna ji sharing ina post mgea wala api share ina post niyaba ike lekari nga ni era rajo nto omu nedol na jongo sene nye ashudo inye ola disira wale kiri baka ineweji nedol alu nga ni neshipa yono sinye na lelo omu notia nyo na post wala ningu ni maya kakido kare meresu ngolio Pergi semua ni gerabu, dua gerajo. Ongan, sa ongan.
4: Mayen FM engkaji nero wadwa engkaji niguorwe lio
5: kiti olo ingange nikisabagitia emurwe kimuka
4: olono ngota
5: ona baridi
4: medungi
5: meto
4: orupo simuru
5: eore kule
4: rotian
5: kisiriri
4: esikirara
5: nikiti isi naira sirasa
4: maji moto
5: tenebo okatakala
4: ndiri nga utiadwe ngirisheni no namba nabo Mayen FM itnabo opo inti na abishena ewangan olosho
6: Mayen FM

0: kabisa na jenetu mbare unasai asho lendo hii tulasungolejo arasa yeye lesingwa na nai gera bagina yo sang kabisa rono na ngudelika ni ora tomon ware kwere yu onga songwan good morning
1: mayan hello
2: palahe
1: uwe
2: sumo ling
1: sopa reyo ye
2: amaria na ganya
1: isi da yang kaganya ayo ling
2: ee
1: amaria na kabisa
2: ee siya ge
1: ee pi
2: pabala nene ilana ne habala
1: ee he
2: yungi noro siya ganya siday
1: nana bjen si niki bura rene
2: oo namayan
3: hello
2: jen si
3: yes
2: sumo ro ling
3: ibu ling
2: pabala nene ilana ne habala
3: karibu
2: ee si aage eleni ngi nodaga ene sene ndanga yana he
3: ashe
2: abala rama ra yo lo ogme fongan
3: aha
2: ana bo ogna ngende se ba
3: mhm
2: tegi yema malam nei
3: mhm
2: ogna ngende jala lande na marsi
3: mhm
2: baba brian
3: aha
2: ana mbu yapo ogna na sabala
3: aha
2: ee
3: jigi bo gina
2: ta jigi bo gina na masle na mayana
3: ashe
2: ayo ndai
0: ashe ling neri sudo rabarago ni orandare na imina ezerba yona orandare na imina ba juma te wene jodoi oloma yena ro tarito tifi era itin ko na ile e onkerra are sabukin neri nabo nadanya ngongu neri zor ko no ro lokon ne ara sito yi tata munarongi yasikito yolo na muno shandare
3: kabisa
0: tunda dwana ga ne liki loven e mudor mo sori na abshana are na abshana namshana aroromo sori are onwan ndare na imina bare wene jo toye olomajana rotareto tara lake doye tindo baye ni lungala kajado ndo lelo la barakuna nanyo
3: na
0: nare nyo toye na imina
3: maya nelo maya ni na
4: alani
1: yes
4: ibole
1: so babi
4: amanya na
3: hello
4: ibole
3: ibole
4: Oh, ida yang kaya
3: nya. Esida yang kaya nya kejore yang kalunya.
4: Nimsi nya nai.
3: Uh-huh.
4: Jare lilele.
3: Uh-huh.
4: Ano saman?
3: Es e.
4: Na yeng rehe ni.
3: Uh-huh.
4: Jare ngei.
3: Uh-huh.
4: Ni sanga su. Ni sira su san.
3: Uh-huh.
4: Ani yera ngei ni sira na ngei.
3: Eh.
4: Ra mbai jang wala na ya.
3: Uh-huh.
4: Nga ngei dei.
3: Eh.
4: Ala ngaro ro ni bo ro ni na ngo le le si no roi
3: eh
4: be ba ga de ula
3: ah
1: sholen
4: e yang ka jang
1: thank you so much sholen charo
0: temura rena jo ene lele gira ka bodoga ko na sa yola ni ngoni ki gira de ajo onwan sa onwan kore ye na re ko na sai tada musa jeri na ilwa le facebook ko ra ni gwe jente ko kilu ko ilwa ni gwe ti ba na ko onwan waro ko ni ne de ni kisho gunya na ni bonus ne mal lo kilu no do ba da do on do ropu olomon ne ne lo kilu ko ndu ga sa ko no pido ki na jindu yer charani jodo yi enenki gwana
3: waramati
0: waramati
3: yes

0: Kiolong e Juma Mosi, Sadomonare and Kagena, or Miss I shall soon one and Kagena, Ibuidare and Dina Nai. Maya FM. Kabisa na jadi mbana na do yala ni ngontra yi chena na ji ene pang wene pang na ngodi ya K24 ni shipa kinu uling ni shipa kinu uling gibindi bo kina na hati na K24 mrara na dokwana na ji ene pang tu niyara en TV na unasi rara de mbuno digital iskana
1: kweli
0: wana kebe iskana na ya uchana liku mo
1: kweli
0: te galo pang
1: wana
0: hape galo joro K24 tiatua ni ya kuna rumu gyari shipa kinu ya K24 muna chena likijo
1: ene
0: pang
2: Oyaleyo
3: oyaleyo yeleyo mayane
2: oyaleyo
3: oyaleyo yeleyo

olengoni raba yesa ile endama kaji timothy torikano olengoni maria mari maisholo montondo robum erlaga dungana kisiet netu naga dungana tikita mietel ba rokol da torbuket torono kolor bare bara orbuna do ren kawariye edo sauni kawariye temurua ndolo shungshung na gele murua ACK salama hapa ipo nyana ke ngari mbukunoto erempo shuttle tinbo na ke welori e baligina balena gele sani lol police nchirira la gana kalto kona kongon tenne weji ni dongana elewa ngwan tenne bon tumunok na raudi tenne weji ni buna ka gwala le ga yo bo grana ka ngamo na kambare so jina gar bato ro ko ndo na gete na atelo bokete eri sibitali na sultan ahmed erina ke wala le na tigra mo metta gore gina gene sibral na ba sha e dina sibral e na ge sultan hamud tin bo na sin nyewena makindu na ariyana ho linge te na gre te tambare na ko loik e limu na kanjo eti na ke dona ko gira re robat ne ron na ke gra na kas na ne gore gina ka wesho na gambara pesaro ni en kishiyenye e ron na gele ho lani ngoni na ko gra mo ngre shine ma yene film so ju na ko boget torno ko lol bare bara de ke na ke dona isit ora se thank you ari na dedu

0: Eba ebe kala rona seriani. Kalo itu?
1: Seriani.
0: Yes, sani no bless. Kira jengali shara sida yuleng olai ni ngona rakuna sai. Kira magara na ma ngasne kwa sahulu na do lo dungu tike kwanza.
1: Kweli.
0: Madri ni lo dunga na. Yani? Lo ni dunai boleng. Lo dunu mbaka ntona.
1: Imagine.
0: Eno jeli mi yo dunu.
1: Lo dunu mbaka ntona.
0: Nimi jo? Amona jeli dunu mbaka ntona. Amona jeli jeli lera. Itashe erke kwa shindwa na ngaji. Na be ngaji simiri. Nijo ordele shani.
1: Kado dunu na dunu.
0: Kar pibe mito ya gaja
1: pimito inyela ngaji
0: pimito inyela sha mara nasinya gira gaja
1: inyela
0: sho lo shani na ajia re koneja ha malta ni rio sero jide
1: hanyo bido rundona
0: ni yani
1: ani adung
0: erwana tini mere ngerne orguo lenya na boge ai ne tinye na libat
1: kweli
0: ne na gaja expansion shanda la sarala o de peminya aga amer enger urguo lenye araki engreng wala shelenye ariyama jimpaide na mabba biblia na magi aje miria magi wala sho ngoronye ni miria mengera nyo
1: urguo lenye
0: ore siye ni nya altani yani anyo altani ondona
1: fale lo bo shimu dira
0: magi menna rwanda jo wali na ngoki kenye lo rwanda nyo ondona mininga pagi
1: hani
0: ara si nya altani nyo nya kuta duwa kabisa ngoki ye na ranyere ke ondona eh anyar ki ek lankai ontona nimi de nyatunu otanya robo
1: kululi
0: nuni nyobo obani nya yani to nyune enadi silali nan nya
1: me me tane yimi dungingu silali
0: nimi nuni nyane na silali garyanga eh
2: kifanya lupo tonai robo rangi
3: mungu baba nataka nchogorani mungu baba naitwa anga yene ya marwa menenda ya maraba yangu ta maraba ligrarna
4: Engudi oramati.
0: Nero ndo magra bugrina shororo yo orkek. Or
1: Kweli.
0: Ma.
1: Larikok.
0: Lo agra ay ngor era museki jiji. Ne gida gar ngutem kopin. Lo da yor baye hanyo ne gende gida njarani lo. Wala igwanani. Ajo na asen nanu. Na ndi magya kilo ngana. Na ata larikok.
1: Kifa bangu.
0: La kanisa. Nan nyan nan joti doko ya.
1: Yes.
0: Yes, amaju joro langkai tembuku to yi ngiter noro. Amaju joro to monomiet. Lejo, na langkai lo rungani. Na pe ko chamba leden, pe tur na ramat.
1: Yes.
0: Na nara de ya I lose, kita hinje nje singa langkai lo sirata. Ah, jo kere baka gbe ya na kop pe ramat.
1: Yes.
0: So my god, na bu ngiter noro Genesis 2:15. Kere baka ko chamba leden, pe tur na ramat. Yes. Kage barla na ramat. Ni ngamu ye sadaka ni ga ngam tinu nye duna miri wa janga ndaban
1: ndaban
0: ngam ga jona ngam ba ma pasta mun nyushke o jona sadaka ni ga wanga janga a a ngoro e biashara yo biashara ni haramu yo ni haramu biashara haram da ko miya una sadaka tunara ji sangala kai tanya kanji di bi ngamu sadaka ni boka sai ngine a
2: toto nai to bra
3: mungu baba nataka nchogorani mungu baba naitwa anga yene ya marwa menenda ya maraba yangu ta maraba ligrarna
4: engudi oramati
5: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
4: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.

0: kabisa ne medal yek bu rachet yo leng ashe yo leng dilo singolo se da yo leng e modo reunion
1: mangatila
0: yes daudi posilo dilo songolo je modo ngir mangatila ki gra podo yido do ko ya Richard ni ngudo ramati
1: yes
0: da yo mama na bona na na se dunya ya shuru leng yo leng
1: yes
0: je na ndo na romono
1: manga
0: musimu
1: ke
0: jalo ne kala wani ke simu wo shi guys no shoki and dama musimu and dama na show ne menga mo rai serage ne jo kala wani ma or ngono na simu ya wera ngole ngara
1: na rodi nyalwa rumi kidu ya wo
0: shi kala wadu yes me shugo ajo pole raja modu ajo ngona ja
1: kala wadu ni wo
0: shu na ku nda ma rosu ngani mudi am kwele kanyo biara na simu
1: yes
0: or biara simu
1: na
0: peiro peini
1: ni
0: ni rumo do ande nyamali
1: ni
0: ni go show de kanyamali mara na ye yibodo osalo do ande dungo rogos ni sa na sa ba de go wo na ga do go na so o ga ga ro go siake o ga ga ro go si ala ko ni mi tu ya de pasa del do amitu iya na na ro ba de ne gi nyoa ganya mo ma ga de na ro do ba na basim te ye ra do bi ga ji na ro do ba na basim ta na ro ba na basim Nibita Nibita ah ke no sara yuna rogi mege yake nya stress
1: kweli
0: ile ishe mu stress
1: ngurere
0: kutere kutoka kidogo nirumlo sukari nirum pressure kumbe na rogi nige yaka ndo yake nyoling esimu yake
2: toto ne rogi
3: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa mimi ndanga maraba yangu nta maraba ligirarna
4: engudi oramati
0: kabisa igra bodo kala ningun ko reye yauna nyangu dido ye yauna ngudo ramati ndase kuna ngude oramati maro julo ngale igra jo olashe de nebo ruth entosh eletu ngani lena bukunoto engude
1: oramati
0: yes kini ko julo ngani nangudo ramati oleng a o sheto brage
5: maya nelo maya nina
6: ana mama
5: eyo
6: tuba
5: ibo leng
6: e mama isana
5: ya karibu
6: Atia na mruanya sarunoro.
5: Ehe.
6: Maishida ni nyongolo nini?
5: Gikabisa.
6: Ehe.
5: Ehe, kwa ngira washi ngudi oramati rako nasai.
6: Ngira washi maa? Ngunga na lakumari ngolo nyangaina. Ega jalo nga miti ngiti ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini
0: ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini
6: ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini ngini
0: Ndio sponsor. Yaani mimi amonalo ora sponsor last manabe mag.
1: Yes.
0: Amo mashaita na ginjo nyo.
1: Sponsor.
0: Yes. Nyao julo shere mrol tidi. Mimi ginjo or mara ngeta ara indringa.
1: Indringa.
0: Gori gori rage. Ba nyinde
1: yalala
0: abon ke de oshlo mara. Tanta. Tege dan tege maro le. Ta show. Mhm. Irulini. Miara bari. Nanu na aliki katini katini wode deli karoneza ti amayenge olagira lolo mun
2: toto ne to beragi
3: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa mimi ndanga maraba yangu nta maraba ligirarna
4: engudi oramati ewangan olo show mayen fm

0: Kaje charity toi charity nani los ngolegera ba yoro isanka bi sa sita na maldaga ni ora tomo ni ele kidari chara sada yore ne graje ngu ramati
1: Mm.
0: Mm.
1: Yes.
0: Nda sikulo tunga liko shangu doramati.
1: Yes.
0: Aishur kwa sidai.
1: Mm-hmm.
0: Nego uru uru kwa torono.
1: Yes.
0: Pesi danu pokutunga ni.
1: Mm-hmm.
0: Neruwa na yo pokin.
1: Yes.
0: Ola hiti ngunjo na simu isi yoku siya toi. Rana rikindoki. Aya kipenyo nda sikulo tunga nda sikulo nda sikulo leng. Nda sikulo tunga ni maro toi. Yungundi waramati tunga sahi ena dama. Maro bodi nyo kwanza wiki. Aya torono siya niki beli ye wiki. Torono leng.
1: Mayeni lo.
2: Hello.
1: Mayeni na.
2: Hello man.
1: Maya ni na.
2: Wase.
0: Oye.
2: Soba.
0: Soba.
2: Enyangudi.
0: Enyangudi roi.
2: Awa ina no. Enyal Adam dene na.
0: Oh, Adam lo.
2: Awa jalungani. Jalungani disi moho tangkai. Rangenda nina la jili neje ni no. Iki wakala neje a...
0: Jangan ni jauh mumun ni lorang anak yang kumin ni jauh kan sini.
1: Ayo ni ayo. Imagine.
0: Jodoh ini nuansa sana bolong. Tapi bye bye. Kalau dah mah,
1: baru
0: dua rabori. Aku, walaian cuaca ni gini sirin ni.
1: Baru mana nupi?
0: Nelayan malam na, apa jadi gelarang ama? Jadi ini tau? Tahu mana? Tahu mana kaya? Asal belum kalau dia laja, ni dia laja ke hari? Mama aku tu.
1: Mami
0: ni yang gini saja. Ni lorong aja nalo.
1: Mirip.
0: Nanti dah kau nengkar. Mayan. Hello. Ni laki dua nama naji.
1: Mhm.
0: Nalang kiteng, na yang kom. Ana la jagra do na sumu ay ke ga. Tanda ko bolen nyo gra jalle simu be be me o shoro. Ona do yola jagra makosa. La dis ne o makosa na ge jola rase si ay.
1: Kweli.
0: Ne ne ge jola ini.
1: Ne jo a. Be me o sha. Me o sha ile unyo yo wiki.
0: Be me o sha ga mu yola ga do. Kirin nyo lo ga ja.
1: O shuri.
0: Loji be o shi.
1: Mhm.
3: Ningo enkite shinino MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto enkite shinino MIN okibindine nyana sidan nigente sheba nito bire nkolongino inage app nitume yok tengotoyi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store and downloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti moyo

0: Kabisa, kabisa, kabisa. Shedule leng lemar le sungoli doi. Ojana na ngorra radio ngudo inganga muna ja irabagwa. Peki jonga na shai nyo pakinne. Niki jonga na shai bagir. Peki jiba kinne. Peki jiba kinne.
1: Erun pa yego njive nyo.
0: Kaya kijaga njana bolo.
1: Okay.
0: Siku moja.
1: Siku moja.
0: Matayu jiba kinne. Yo so wala yira wo so ko deti te jonga lay ngondol gi yo ka joga kalu dero may dalino na sax si yo la may dalino na kay sin ko benta nap en kay ngob reren kay ngob bebe ka to raki nin to be ka ma ni no o metasho nin na wiri ne no shin tapo ka no shin benne ha jo na sin nanu mayen alo ela mayen
1: eh
0: ha gwa bi yo na na bo itoi sa kwenda wapi mayen alo ya rola de na rola ini adua simu yi
1: ne ranyi bugu
0: ne malongol mayen mayen alo ala jara nyanyero la la ron bra la bayte obo al ron bagelo tanya mel ron bagelo ogre ngol ngol en simu yi e kanyo na be mil dabogen mayen
2: hi
0: yes Soba.
2: Daniel dai la raga jado.
0: Ke jage juodo.
2: Ide ga jado mo denya mali.
0: Rosura rangolong.
2: Rosura rangolong jidi yene o jio na la gada nye jan. Ni pata ko ga ye dira do gudi.
0: Bae.
2: Ore normal da lai na.
0: Ah, me grajo na dar, me grajo nta na, baka isum ko binta na na siay.
2: Oh, ai ramat.
0: Eh bai. Ya
2: go?
0: Aha.
2: Nga sa ga ni mayo ya amono ling.
0: Aha.
2: Ela la mai dala na, me ro hin ma sa me do si ma mo si do si. Ai ku ya ti de robi.
0: Aha.
2: Ai go ne ya.
0: Yes.
2: Na mono ya pa na mono ga la ni tu.
0: Mhm.
2: Ni
0: ni ni ni ni ni ni ni
2: ni ni ni
0: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
2: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0: I'm going to go to the house. Eh jogira mayana roy
1: ni kweli
0: temelo mbisa ina laki ta mayana doy be
1: temelo mbisa ina
0: temelo yo na masa
1: yes
0: eh
1: amure ne doyir doy sin ni
0: debi na wud meti kay rogi nyaati
1: mera
0: di joni wara mu jume wala yo ra madare nyaagira nga sanguna ja
1: sanguna
0: ji ho mangawuli amu dara siyane ko nunu dogira na doy ga on men dogi nigi na sagini
1: yes
0: ah ah
1: doy dolira
0: dara jago mon nyaba ko boss lañ
1: yes
0: yes
1: na xaginu
0: me de

0: ni ngoni lang le mayen fm amo intagololo sholan naina peyegeta e wangan tolo sholema mato bulute nebo peyege bola iri yok tinyaro lomoni liune bega mayan iri wargile weli no emo arena bo ormosori ay mayen fm e wangan olo sho
1: bere maya nadolia de grade ya baya sanka be grade ya baya sanane kamili nakin da bayin way durar wala ni ngoni ni ngi jeri nyaashi yes tankara ngi tar te bo yok ndo yok ko sims da yu leng eh duara ni baye yok eliyo
2: kweli
1: na tankara yu lay ni ngoni digi jo asho leng eh da dama na jore ara kesho kitia kesa yeka na jona duake kwansi ake saja
2: songon
1: yes
2: mbaka ndashe sanani
1: ni bo saa 5 ni bo saa 6 ni bo saa 7 mbaka nejo saa 8 kambeli ndi ana saisi yake
2: yes
1: ni jiga shule kino na demo ye nkai kele tabo da wana saidia na dama terishas da ni ndo ida jo enedle lero kiyo na ye terishas da yulo ngala ni ngoni ka jiran ban karnai wala shelen kiten
2: ka jiran ruth marona
1: ni jiga na tiye
2: wala serin

Online ni nguni, no number sidana na ingwa soko first time. Indi mtata arola isula ni loro bia ni kumoga ambaka ngalusuni ipuni toldaika yake. Kaji gununu, wale soko first na enkibura negi njoro bia ni teleleki. Iro nyake star 666 hash nige loro box obo tiatwele. Wale telelo bogisi, neta zawadi ni nabasha. Tete marata, beye ya kwa lesulani. Kelele kweling, iro nyasta 666 hash nidima inila isuliembi saisi dana tere shota doropo lingi.

0: Asante Magi. Ah, mnasikia? Ilazingu ilio naikia radiata tra yellow mystery. Yengolong nage juma tatu andariki na raisi yetu lapa leile. Olari longa lusinere otikitam oile. Naiki muna nga muna nasimu isa inagere ngiti risharane miado. Kipuna gaji nginagere shara sida yuleng. Nushi yake nikia rapo yolonge juma tatu. Round ya pili nikijo nage tra yellow mystery. Tra yellow mystery. Kigira nage apu dugo ya teatro nage elelere Mayan FM.
1: Tayolo mistari teatro elelere Mayan.
0: Sasa kidi nage rishata etra yolo mistari. Haibu nasa yanga mna nasimu ya arosho kinage yoge simu. Muna akur mosori na apisha na urmosori yare. Uni na udo na abo na apisha na. Shuna akur mosori na apisha na uni yare. Na udo are uni are na abo. Kiti na gari shata nikijo tayolo mistari. Niki aro singolio le shao. Osingolio nago ojuro my heart.

0: Wow, eh, sijui kama mnasikia hiyo. Eh, twende kazi kivona nganga mnena simu yare. Eh, kivona nganga mnena simu hiki grana gadi yare shara sida yule ngi kijona ke tayolo misari, eh? My NFM, hello?
1: Hello, Emirengi.
0: Wei.
1: Mambo.
0: Pua sana.
1: Eh,
0: kanga agre rurie?
1: Agre rurie,
0: now. Karibu yule ngi, twende kazi, tayolo misari.
1: Mambo kamoja, tayolo misari.
0: Eh, Twente.
1: Are you waiting for me? Tuzo sima ni yole. Tebi singa danga iji yama. Tebe yama ni shenare. Tebo idango sonyendi mare. Tebo idango sinti mare. Ma yola ganyo daba ma diyo gani. Nani morame na iti nye. Dijine baare mweza. Nadi doni gale singo nila. Amoda da da da borja yoni.
0: Tende.
1: Amada magino.
0: Tende.
1: Tili ya tili to madre.
0: Aleluya.
1: Iwa la beda re zandara.
0: Aleluya.
1: Kama da la gira la beda re zandara.
0: Aleluya.
1: Kama da la gira la manga yergo nida.
0: Wow.
1: Baby. Are you getting me? Although I can mean it. My yolanda guy lies about anything. Are you waiting for me?
0: Hey, so far ni ndio number 1. Hakuna mwingine. Leo ladies mtaona dust. Ngoja.

0: 대한 아세라는 게. 아마라레 내 레이머로 루가냐게 레이머로 루가냐 뭐지? 아우라 알라로 사원인 자라나 나다 아니지? 아게 아니기라나 이제 발레 나마 내가 루고.
1: 아시월링.
0: 아이 뭐지? 아이 그냥 나 누에라 나 리엄만 난다.
1: 아시.
0: 아이.
2: Kabisa ni ngilo na ajerejo nye menya na dubu yata njaka altasadi loro ndake lodi nje zao zao. Pap! Ito washa mpisha, ito na nye social media. Ha? Kilo dobe long ngulia tasadi na agra ara. Na enabita etiana na vizurupira ala kule. Mayilo kule duo sijui. Ne agra na duo tasadi ara kake kun erin nyolonga nilora nye busy. I post na duo tasadi te social media. Ne bagina ore na tasadi mama ya mtu huyo. Amana ajini juu yala ikonji nila ini hapo mama yako, the social media. Maisho po ini anamu kwa laini ingoni. Kama na ini juu ikonji nila ini pwento yuo ino the social media. Maybe ya gira ara wanga irasa rejirani. Ne gira amuro, ore mba na gira irotini weji. Kia baibu?
1: Mayan, hello?
3: Hello, Mayan.
1: Mayan FM?
3: Eskei, mambo.
1: Poa sana.
3: Angea na mama, good luck.
2: Kabisa kigrana kapo duga ni yolo by the way ajo inanake kifani grasi nyali kirmasa ilang ajo kwa de sa ushira atana meo po kiro gindolte social media ni true kera ngulero gina abuana ni wonko kichora kia kedu endo gina amesepa ni grana kapo duga ya na grana igiluga nage kama raraye kaende madiage nage kulo kulorunga na social media users especially nage enkajele leru kalu kuwa gelobo li rudua ye naji na kanyana ni rudua ye na iposta kire social media na haija kubamba ni gira ajo uye interval amusi mzuri Mayan hello
0: SK
2: wei
0: mambo
2: poa sana
0: kuna familia yanda ila magadi
2: ehe
0: jengire hen jengire hen
2: kisidai kabisa tunashukuru Mungu.
0: Asole.
2: Yeye geja magadi.
0: Ile magadi ole. Jua ndio kali sana.
2: Ehe.
0: Irogo lonya hanga yaje gerenne ene jongo lo ibrabi mindu ga ine mbam. Wo ala na ro ningi gona ro.
2: Ehe.
0: Aja na waisho na wala ngaila. Le ora da mala wala le nini. Ele ga ka fuwa, ele fuwa la gonga no lim. Nita fuwa la ra mogo fo, nita fuwa la mera. Agar na jual apa? Iye itu juga aku agak rezeki naik tu jamu terasa bagus moral ni. Enam hari ini naya najang angkat jam ayam luka api. Naya bilu naya kan jenama luna lewat. Agar kulit tapi dulu naik tu naik cagi na enam hari ini. Naik bilu naya lagi semua ini lewat agak memang moral.
2: Asyik.
0: Oleh kerana luna naik bilu naya ini yang orang ini naik ini yang orang ini naik yang orang itu. Ana so ya garo ngani nemi mo lega rongani iye ngoma na nyana ramu lo na lo lo baba ile nyo moriro la bara le nyo moriro ay re yego bara grao na ay ore shuinya grao na la bara le nyo shuwo na lo lo baba ile nyo shuwo awu na gara nyane an na gara ara gwenya na sa anja la ko ndo sok ari na gara lo na ko ore ka bise ngo ndo gi ngo ma ise ni
2: ashe
0: na ga de ne no ze iye ya bal na sei ki mo ore ka bisa
2: ashe wale
0: Ayo orang na bok, kita lama yana ente pasi day.
2: Ayo orang ente pana mayan.
0: Ayah rayana ringkesin.
2: Asyik. Mayan FM, halo.
4: Ya, mereka.
2: Hey.
4: How are you, sir?
2: I'm good. How are you?
4: Fine, thank you. I'm good also.
2: Ehe.
4: Ye, oleh buka taylo.
2: Karibu oleh mana buka?
4: Aye, aye, aye. Angkaji iore ta. Orang naro kena jadi social media. Meara roo hinde simu ishi da, enaga nabu ya ajo, meara roo ge simu, meara roo ge simu. Kage, inki yeti na gira narishata, taitu miya simu ite ngwere roro nole.
5: Ho.
4: Amo, eranga sa ni nyolanyo renga iya ako, kira nga sa yoga ngwa gira maasa uruku akalang. Amo, rabalo nyo renga ike bulu yoko. Na, ora wagi bulu yoko na, iki arawa yoga nganye ramo kutumia bayo na ore rana social media na ore simu inindumia inyalaki inyalaria na inindumia na era bar masa nganye rolonyo rangayi amu ora ba nana ibi ichwe rana doi nikiru kera atangarna maitumia ajo indo ki ajo na ase namo nidangasya na kweli di kera itabai na kimu nidabanti lanye sidai na agegwa balo nga nagishobo amu mishobo dinki yedina narishaba ne anganye da baina ya gwarudwa na nundu kiti nare na gra rana ba ai tunia ko yen si de social media to rono lengne mi rodo lurku ato rono era minya na rogna gi ana do ina gi ai ama kana lo nyaka gaire ne gwe jure du oso rwani mbisha ne pugwa exactly mbisha rwani ne so neme yama la do rwani rosu mbisha gaje e boye za gwana do mbisha la do rwani me de ngelasu es lamba roro ke bugwa ke tsadi le na ro ro ngani medo la janga nyete na ya re na ro lo nya ranga i kana go rosi ai rana ga ba na kella kella ka jo na si na mu kella ke ro ngani na ila amu ka jo na no ro ngani le mer ranga ni na ka ro ngani ranga ni na o ro ngani ga du la na la ga me shu ro ngani amu e se bor ma sa ni no bor chu na wanyo rengai era mbari ajo na sina no na gra na ra endele esta na ra otungani lage lele kitumia otungani dua gele na lolo ngani nyaji tamuru wala wala ni bege njoye ingiri lo gya shai kela la dua ngani amorisho ake iyo rana ajo wata na gomorore wese mushoi na ne do yel dari ko ninyala jo wani nyala ngarna na adona ran no rana gata na kayu na ina no na au mundo ka tan kay kire ki do ber ma sa ma ya bon ni mo ore ra na ran kan ni mitu mo o ro man ko tete amu mi gindi ko fa yo ra ro ta pare de ro ro ni mi gindi ko a ta mo ro ro ma ki ti ti ro ti ya ba len kayu ti ti na go kayu na mo ni do ma sa ro ni ya yo mo ran kay am fu sha wa de ni giro ni nga fa tu yororofi wanda rentai ni go sitara ga bala yan ka ento goma fa ne su gunya na bai sidi ne da ni go na gi kiri o se se nya no mo ga ta go na renta ni nya ta na ndo go tu re na ga ban man
5: a sho leng a sho leng amu imenita network no a sho leng go le kuka imena network enye mayen fm hello
6: hello
5: mayen fm
6: le yo
5: Ole yo.
6: Subu
5: oleng.
6: Ngamde bolo na sobre lo.
5: Ehe.
6: Ni gira ni mara aro yana ni le ni rodruya. Ene jara la le na yisu. O de wa alden.
5: Ehe.
6: Amore de sim.
5: Ehe.
6: Na yo bangara.
5: Ehe.
6: Na yo tumia.
5: Ehe.
6: Na yo nyala na yo radra.
5: Ho.
6: Ini ba sim ni sim ene ngaro rangede.
5: Ehe.
6: Amore ni jela ro. Ayo ngoriso ambe minyala ranga deli no yusu ranga deli no minyala
5: ho
6: awo na ndere na na malera ranga la kumu lelanga no ra bayi le mera do ni na misingi anda mu resimu bono ko la gida na ni ra la ra ra la wa jo aji ne tinga na roga ni re de ne tsara do ranga ne ga re ne ga du ni nda he ne kin tsara ne du ya na yile ra iru ni ra muri iru ni yara nyala lo mon lo gunu
5: ho
6: amara ari na la yele ye emen na mal
5: e nyamal
6: e ne age yin ra hin ne dala ra de yes yillo na ka nu hum na ge yara na ye kallo ba angarorinu ka iru ni ye ay gara dingin ni fi lo mon
5: ho
6: e me dala de ge hi oga na ye ni ge wala ga bas din do girin bas din do girin pol pol
5: ehe
6: ay du fu ay de nuru ginna war ya da kamara ra mu gira yin rungu ro yer ga janani ay gi nga mu er hela ra na de lu na lu an ko er hela nga mu er na na ga janani kuma ga lemer an kanne kuma ga leme lo ru ga ran kan ni denne a mo re nen ter pala gi ya
2: Ashe. Mayan, hello.
7: Yes, bro.
2: Yes. Mayan FM. And are you? Imenani, eh? Mayan, hello. Mayan FM.
7: And a super Allah.
2: Super Ling.
7: Well, that's a railo de Bamandari.
2: Eh?
7: I don't know
2: when I am a Rasubat. Nashen kaya nashe.
7: Ashe. Kama yana siyo mijare nyamali. Asari ngelela nalo.
2: Emeregesh.
7: Emeregesh.
2: Oye.
7: Ali yungu miro rorji wendo. Ali amel kumobu amu. Amaro wanagara irina inira akolar gani. Kaya ku meyolo ungoo lenye ne meyolo ngoranye.
2: Kabisa.
8: Serelelero tiatua Mayan mela Mariamo kishugunye terishata doroba
9: Mayan FM.
10: Mayan FM.
8: Egira Kenya Medical Training College bungagino o Beyond Zero aishoyo erisharen kisoma a certificate te course e community health nursing iterotola balio udo elari longa lusinero tikita moile wari nankera na imuwa mkwabi orbaragu urburgeli na ematen kisoma na agishori erishara sabuga kishori si selengen oronganata rwesha erishara shumara tina scholarship borake keshukunye isi ayolo shole nyete newe debe nkisoma wari na atelelo o yewu naredo den kisoma itayolo ipeba ya mtani
11: mtandao e KMTC na iputa application te online. Urebea kundi ba iputa te mtandao shom merubara negiro apply Beyond Zero Scholarship. Mpota mbabo kinikie unye kiteni. Shom matape juna pala ino ne mpota neto kwenye ne akio legwana nile murwenu tenebo oladiko nile kanisa maisa inasene njem. Urebea hede bane napo kene ntutu mungina pala ya application kulie pala ane na utuno te mtandao e KMTC. Nero wakio lobisa ikito kile KMTC aragidu mua ya mbaka headquarters e KMTC abaginda diginto mono kuni ela hapa lele elari longa lusinero tikita mwile ure tokili kwa yu good zaidi tabaiki mtandao e KMTC araki ebaiki Facebook page Twitter handle araki Instagram e KMTC indi msia tabaiki campus e KMTC araki ingili kwa nishore olobisa ile biotisho a county director for health te county no.
12: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
13: Ili kuset furahia maisha kama Skiza tune yako, dial *860*377#.
14: Osinkolio lesa Teatro Mayan FM Mayan FM Entai serene nero Teatro Mayan Po kiolong ewiki Sana udo emdama Ibwerare chief letabo Ole kuipa
2: Kabisa ni grana kapo dukoya Ikibona ngamu esimu na bo Washo simu yari na abaye kwa nge nage nkigwa na engolonge duolata na yoga gira nage isho erichata niwe jiti jinga nago rikiuta ndo ropo leng pirumogi nage isho rukulega runga naki nafasi kigira nage nga manduat na apashi pasha tenkara kena nkigwa na najini kiti Mayan FM hello
15: Merebo
2: wei
15: mambo
2: puwa sana
15: ikubo yoga wa yadi
2: iya
15: nini tungia leo
2: uriki nyara idu rara Kadu miru, Mayan, hello.
15: Inere kesoa.
2: Supo oleng.
15: Kole dora alal mayan.
2: Eti.
15: Yeah.
2: Eti.
15: Eh.
2: Na, kasabu kwa siwo, tiji nge nkigwana.
15: Kigwana.
2: Ehe.
15: Kaya, kaya reji gira mwono, jono sila nga, ayamala nga waldo nga langa yate yi.
2: Mhm.
15: Kalau ni jangan awak siapa kalau mana kalau mana jadi cai agak susu.
2: Mhm.
15: Ni kita ni yang dalam awal langkah langkah aja dan awal lalu macam ni macam mana macam mana macam lagi lagi je nanya mesti lagi tu.
2: Mhm.
15: Ah, siapa nak bayar tu?
2: Hehe.
15: Apa kak? Jangan orang orang ni si yang ramah ni ni ni siapa yang jadi orang dah itu. Mhm. Di mana lagi? Di mana lagi? Di mana lagi? Siapa yang jadi orang itu? Tanda.
2: Hehe.
15: Tanda aje. Ya ya lah.
2: Kabisa.
15: Ini dia ngaji, jama, main dari jalan jalan ngaji kopi ya, main le, jama lagi yang dalam kaya ini jama orang mana, ada jama yang kau ni.
2: Ehe.
15: Ini jalan arah, ayam, ada di jalan kamu, dalam jalan kau jalan cuma ada, naik raya ni mana orang jalan.
2: Mhm.
15: Ya, ini dia ni jadi, ni dia. Ni lewat tu, jauh arah rumah saya ni cerita mai, yo aku buat aja, keluar dikasih naik ramu, orang mana ni arahnya ni saja mana ni ni ni mungkin sabar pulang.
2: Mhm.
15: Ayat apa ni? Ini dia, orang ni orang dia yang kuat dia ramu, ni kita ni.
2: Asyik leng.
15: Ayat ini arah mana aja? Saya.
2: Aha.
15: Mana kerja helm? Orang itu orang ini mana ni leh?
2: Asyik.
15: Ini, elang itu, elang itu.
2: Oloja?
15: Elenge jiwa balo.
2: Osingoli olengai?
15: Elarwa sayro yala. Elenge ino lumero.
2: Asho oleng.
15: Aya na angante baside.
2: Aya apaye. Nigrana po dukoya na jogi na gola ini ngoni milama.
11: Entai serele nero po kiolong ewiki sana udo endama mai magemba na rete elelero oloshwelema.
14: Mayan FM
16: Messi ragrebo ya kanyosa day watch
17: ay bo
16: kwa do ina nana K24 plus.
17: Kanywina.
16: Ay, ni ringa yu maro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa agogera movies.
18: Your choice.
16: Series.
18: They're rewriting the world order.
16: Sports.
19: Okay!
16: Nemena nage, kera si reality shows, animations ongera, eji nera mbaga live channels.
17: Naseba doi, naga inye lagi.
16: Ai, miure, amu meginda lagu ni airogi, atakumi.
17: Mongo, yu nijue pesha ge?
16: Ai, nemena nudoi na aligi. Melag ninye hata. Jaga mgayu, downloada K24 Plus. Sai sai, nindobira enkolomino.
20: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices. Kwa Android TV au Apple TV yako. Lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.

kanga ilolikiranaga ajeki entepa na mayana ikikiranaga itobirari katukul tokuna saa inake entepa yola ajo by the way emutuo saa iye ni yola ajo ore saa iltungana lidi alor melili noi saa ikuna na itatua irkesin oonjo oduo na ino samu kontani by the way yola ajo kea nija lotu angbua na nija lotu kireshito inosa duo ndo kiringi mkontani buwana. Ya to kesi, you have a case to answer. Inasana nove njine ngingasia. Kele kijalo duwa mbuwana kengira agarishu. Eduara duo lunga nagirishu to buwana. Tengara kena ake makosani duo nintayo. Kabisa niki mbele Kenya na ake webse. Kikira naka atumo zingoli yote niweji. Lautongani uji na ake super power olenka yuatei. Hey, kabisa na ore nasa ibuana kifa na inga dolorika kidogo amuliwa naka aje mutuo by the way especially tinirole nisho moduo osokoni nitum ngurumo ngera nene niyo moduo osokoni buana ore ngiri list duo nikinjogi iko full Kore ngiri list duo nikinchoki yata pokin ninoto ntokitin duo mwini kiti akake. Mbaka nanya akake na ajia po na saa kumi. Yola ajo eguo shokini ya ngiri simu saa kumi nikijokini. Nya kita

0: fera ranga na je John Patina e anini ro mayane fem to rosei ne de ro sabuti atwa ma pokin a shole
1: re maya
2: le gole batina na ngi mu ro rosei ne ni ro mayane fem ra mayane fem re to ro to losho ti ni yu nyana ga ranga rambe ni ni pe pa ga ne ga gre sai dia lunga na ko le mo shankia ngi ro shaka shankia lunga na osho wata sa jato le mo shankia di di ni beta mayana ra sabro losho
3: Ore zanga mine aga jisa yero lagana nanya reni ningo mayen fm metere ro ro lo shola de ganga yasi
1: tere mayam
4: emane ga yoga e la denka yi amosabu ge yo radenye tia twinki shuya
1: tere mayam
5: na wali yesu ne jo kya ne jo miura ishu wore abaiki tata ntunga mak interview
4: Tiatro Mayana, tene enga mururi le nyurada Oisho yoko siligi
6: Sila kwa lagra la maasa ene medo ya garanga ya enaishu
4: Nekwani mo tiatro marida
7: Enko robilanka
5: Inwerebo agir leshon sibi no shina yang

0: keji resire siato atilo sinkolio logiri rabaki yol dakikani anake aten nakaran lo baya tomono kuni lo ngorbe ye baya anake sa mbili enteiba ate kuna san enteiba basi online ningoni atoshu esimu tere usiruki olkilikwai agira nake aikilikwan injere kangairoi igiri ngoro ate kuna san enteiba My NFM, hello? Minyena? Ala, poli. My NFM, hello? Hello? Hello, Mayen? Ew.
1: Opa.
0: Ipoli.
1: Miriam,
0: tafasali rala mirindio.
1: Alalama.
0: Aya, kangai giri ngoru?
1: Agira ngoru na.
0: Ii.
1: Adi zama misisio.
0: Ehe.
1: Agira ngoru, dungan mwaba lebi.
0: Ehe.
1: Kaya ba jese, ko senam ko tini.
0: Ehe.
1: Baba ye le mi ari nimo woru mi se le ba ile tenji
0: eh
1: ba ye bi aba na baba mi ro ba gila nimo ye gila bel ma wo ba ma mi ba le no wo se fu mo ba ari ni
0: su su adiri enana ri anga le mai mahiu
1: eh ani su su anga la ta o na go su su atini
0: oh anga la ge sendarini
1: eh
0: na gi bungo sha ge mayana itobiragi
1: Mbaga
0: ni mpambo.
1: Mbaga ni lo, engolagi na tuwakte bo. Ya kuda nage di muna jie saibia na nyeye be idu mbae ni mungo ni nyana muna gu.
0: Eee.
1: Nigi di mamu mbaga bile di bo di idu muna redi.
0: Aya sawa sawa.
1: Aya.
0: Aya. My NFM, hello? Yeu.
2: Tuko ole.
0: E papi.
2: Ano mama namba ha ya muriwe soi.
0: Eh.
2: Agira rado na musu dama ngoro.
0: Eh.
2: Ema wa na chei age na jogo.
0: Eh.
2: Na jimo roge na.
0: Ho.
2: Ele mu sana rado ba ba yoro ina rire yeyo.
0: Eh.
2: Ne riza re nda go bor bisulori nai.
0: Eh.
2: Ele ayo mu sana rado ba yoro.
0: Ho.
2: Agira ena nendi re yeyo ama ni ro.
0: Eh.
2: Ele ro nyanya ak ngoro namba ine ye ni loru bisi.
0: Eh.
2: Ai ngoro ro la khara la ine ye oda sari na ro uro.
0: Eh.
2: Bai mo na ai ro ja o he jam sa na bai na ri ye ye na jingo ro na na ra ngam ngol ngoya.
0: Eh.
2: A jingo ro ge na ne ji nor hi roi.
0: Eh.
2: Sa na no mama na ba na re muru we soi.
0: A sho le mama na par na ta ma.
2: Eh.
0: Ki bungira mayan.
2: I bungira siro siro na bishana.
0: Ore point na bishana.
2: Ere boy nafiana.
0: Okay.
2: Sawa.
0: Ayashi. My NFM, hello?
3: Hello.
0: Hello.
3: Silu.
0: Yes. Yay.
3: Soba Silu.
0: Ipoling.
3: Odomaneji Mr. Rajiri Songo.
0: E kabisa Mr. Rajiri Songo. Ne wiso sion kabisa.
3: Eh, sida yana mudu lodo wa migata kwa lege.
0: Eh.
3: Kita rengalage yo.
0: Ho.
3: Iluwe ni sobadi yu ling.
0: Aki nimi naro yu ling atajiri songo jameni.
3: Adiaga na noho na ina nagwe ligaga na kumata lagi.
0: Eee.
3: Ya wala lolo yu silu ni kira naka iti sanga. Na muruwa ngolo hulu.
0: Eee si papi.
3: Na sila yu mko pelea yu mwere nja. Nika laka jino torpara kwa mkondani.
0: Eee.
3: Nye yu wangala ngangaya tamu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu
0: yu
3: Nego la lelo nagra na majaga jurna bai ya mari yesu linga juga nyo lelunga na igra ye wa do na ndeba na mayen
0: ilunga na ri nyagi gringoru
3: eh
0: iyo la joge aro ini rala me na maisha lunga na mera ge dio lunga ni lolakwa elakwa bi bai yororo
3: gese bage
0: eh na gu ni nchagi gringoru
3: eh wore da mu gese ba ki gra si wa ngoru ga ko da langa ki ye ola gu len
0: eh
3: agara no ngoro le kae sore la yulle mo jol le wodo le wala gwa ba ke bayuro
0: ehe
3: o manye wiki ni sen norbo bum
0: ho
3: o ronga le jol le gramuni di ngona ya fo
0: ehe kweli o le gramuni
4: Aya.
0: Kabisa laini ngoni, engor daika nile, pebaya sambili.

0: Isaac Sudi de Murray Mugren in into Mayan FM, Nali Masebo, getting all Mayan FM, a more young man, Polo Show.
1: Adirano, Philip Guerra, Nano Roshi, and in New Mayan FM, Erishara, Tolly Gavarigoni, Abuitare, Timothy Sanade, Vanziana, Saromanade, Bagana, so Manangavan.
2: Aji Samson Olegilisho, Adi Muga Masorora, Eminingo to Mayan FM, Awangono Show, Adi Masebo, again, and in Mayan FM, Amere Dodo Dolo Shola.
3: Le do ngar na ga je sechel maro le ngam le maro ani ningi to maya na fem
4: maya na fem ewangan olo show ewangan olo show.
5: Kabisa lo nini ngoni tiaro na nka ulele Imagine FM ate kuna sana intaiba kijira rui ai ya mari jenebo a no na yona ti erishara ni gijo eneme oloshiroro a wore na ke kiti entari shara neti doi na ke embaya mwe nkolonge Jumatatu durara nkolongo shini ke magi mba na ipirta na ke isukulini arashu enkesoma tenijo rui tenakara aikili kwa nishage ye tolosho le Kenya isulagi romba na ipirta isuguluni secondary na wore rage ye esajara karibu ndomuni siet na kikaja neri nkanyiti karibu 80% onkera rashu osuguluni secondary nigenoki na nori rage asara onituetum na wore kunani tuetum na kibo yoki na ke aisho yo ala ya kunagera mapema ero nage tuikaja ero nake etu eiroki ainyal aitoki kake embae nake ena enke ngasia amu akanyo nagra ya umba na ijoko na idamu ajo igwa ngero yaba sirikali endoki na jenke bogo de sukul discipline nejo anage sirikali ore siya i e discipline kengu ikini ento igwi meraa ore siya ina asormali mui na abe yisu mishe nkerai abe yerumoki aibunge nkisoma basi na ishunye ore nkulie ba poke na ajie jipe idong ormalimu yenkerai pe i discipline ormalimu yenkerai miti ormalimu ineweji ninyage ikilikuan nake atakuna sane enteiva online ningoni inchere eji nena roi embae narolimu tuo nake eldasati leol baraza masai yani ekeji roi ekeji baraza la wazee nake ildasari tidialo e Baringo ejiro nake ninche arashiro limu tuo injere ore roi endogi na bonase egeri nake ajobe ye epui roi na aingonare nake po ye aiwoko nake hali enegununo rosugulini na number one peye shuguni doi enkiboko peye shuguni enkiboko ana ekerumoki na aperumoki inkera aibunga discipline homoiro ninche aishoro rara ina anake duata edito poki yake sidanu mba abeye rumoki aikaja na abeye erumoki ni arushuku enkiboko ediscipline lai ninguni embaye na boina na rolimu tuo baraza la wazee rolimu tuo lda sadiki tuak injere beye eshugunia nkiboko oleni ni ngoni kama reye kembae roina niunga sini nyeye mkono kembae niunga mkono arashu nake ijoye idima yu ishiagino reba ye ningurari yanka yoitoi na kama na jite ye kinkili kwa nage ka inanka yoitoi nidoli ya jo aninyena ijina idima arushuku menoti tonkera anake enkanyit rosukulini meibu ngankera enkanyit amo ure rui kusema ukweli ure rui peinyali enkerai arashube yako na jikera endoki po ken na nagire enkerai ya jalimu nemelas manajibe yelimu tenkui rui anake na inyali endoki rinde sukuli melas manajibe ye ebe jo enkera sukuli tenere endoki po ken na bane na men melas mape ye anake inyali endoki rinde sukuli tenere na aji endoki na men kidima yake arashuketi yake nkwili oito yiku moko ling na tenebu ina aji asuj enebu na aji inkera itamokate arashu asuj jina akidimiru ai wangye kuna asarani kumoko ling na agira asaro sukulini niki mtokisi niki wangye si airoki na bae na iwangye na imini inkera enkishui ejiri yake inkera sukuli tenkaraki nyo tenkaraki inkera na araba embaye boke na bane na yinelimu kage mikaja megira alimu tenkoto na ishakino mbaka pepe jisukul mbaka peye inyalisho mbaka labda peye arhirmalimuni ayikonija lakini ngoni kama enoito inabo nake na shukuni enkiboko resukul kendoki na ajie nindi mayunga mkono ama si airogite nijo ye miunga mkono ka na ajienka yoitoi nigira ya alimu ajo endo suje noitoi na keidema aisaidia ama si iroki ama re nejibe ye shukuni enkiboko idoli ya na kendoki na idema yu tada mura ako nakera ajo ebaiki neti inkera na ori njera nakara nari secondary niruroi itumia aikare nkiboko ormali munite te kunakera aiteru labda eti enkera I primary isome ya iteru wapa piteru sukul omeraba na anegu nenara nakara nati secondary paa kebo ya jogi erara aki tumia yungudi kenyora kentoki ya na idema yu na idema ra practical
6: Kidare za darishare meolo shiroro tia tuanka ulele Melamari amogi shuvunye darishare ne miadom
4: Mayen FM Ewangan olo show
7: Ewangan olo show
8: Messi ragare boyega kanyo sa day watch
9: Ay boyega do ina nana K24 plus
8: Kanyo ina
9: Ay ndi ringa yu maro ligi Kaisho hook up legit Kienga sa agogera movies
10: Your choice
9: Series
10: They're rewriting the world order.
9: Sports.
11: Okay.
9: Meme na nage kera si reality shows, animations ongera, eji nera mbaga live channels.
8: Enaseba doi, na kenye lagi.
9: Ay, miure, amu meginda laguni ay rogi at hakumi.
8: Mongo, yun ni jope shage?
9: Ay, meme na doi na ligi. Melag ninye hata. Jaga mgayu, download a K24 Plus. Sai, nindobira enkolomino.
12: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
5: Kabisa lani nungoni etiatwa nanka ulele MIN kigiriri ya marite nebo arakuna san enteiba nagera nake aitadamo o lani nungoni inchare eji nena rui a television ino iara tv ino iara siruki a decoder akage miara roshi anake nadoi channel K24 tenebo siruki kameme tv isolagi repang ore ninko tabuluki tv ino arashio decoder ino shomo menu elewe inejo settings tegelu enana ju select installation arashu channel search iscan tanyu nake mera complete wana kebe yaku idiba wala nini ngoni ingoru K24 tenebo siruki akameme tv
7: Mayan FM
4: Mayan FM Ewangan olo show
7: Ewangan olo show
6: Me olo shiroro Tia tuanka ulele Ere shira neke otaro kiro lo shobo
5: Kabisa leni ningoni Tia tuananka ulele mayan kigire ili ya maritenebo Arena ataipa kagire ikilikuwa na injere Eji kanga idoi igira Yani Eka enkoitoi anidolta ya jote nebo ya suj Na kidimiroi Nepo ya shuku discipline to sugulini nebui aitinyi kuna ba enarishara ne reji meugure jogino yenkerai a meugure mirino yenkerai yentoki meugure sininye nke yulenkerai airoro arolimu na yentoki rengoto sidai mpaka be nyalisho kidima yu ne shugul discipline enke bogona ke discipline te sugul na yen hello
13: simu
5: yeu ipo ling Karibu le mama nki nkishia.
13: Ndeja merode.
5: Isi dai meriru kule nyamali. Ki giraka endele si dai pi.
13: Yesiva.
5: Sidesi
13: na na oba meje nyamali.
5: Ho.
13: Ara marira le yo ankai.
5: Ehe.
13: Sabu gen ki jabe.
5: Ho.
13: Ne sidira ga yo iye iye radio lenka ye. Kire vaga ge 7.
5: Ni.
13: Ne ge vitaja.
5: Ehe.
13: Na
5: oni rolera ge khone dio siguha ezininyo. Pole ni randa.
13: Naro ni mo mjadala.
5: Ehe.
13: Ora masia yonkara.
5: To.
13: Sibarara nye ifagya basirgalle mudi.
5: Mhm.
13: ne khage rare e mudi so weji di mamu amane ne sa java serikali ya sugu ne sa gento iwedi yang
5: mhm
13: e me history
5: ehe
13: ay amar na ramu la rungani le secondary na mal rungani kete
5: mhm
13: rungani re boro ka ga yelo airele shanda ko
5: yong
13: mhm e na ra ne de la malimu ya ni ro ya ko makosa
5: ho
13: e di menya rare la malimu
5: mhm
13: era na ba no la ro le simu ne je ore do ngare se suli yo ne ngare ga ara bolo ye gbe re de bo ga na ga gi bo
5: ho ere ja ga gi bo ka gi twa ga ni nyal nin chai rogi
13: e ro ka ye mi gi ro ni mo ba ga na ja ne ma ke el ma ba se jo
5: mhm
13: fa mara mara ora ma ina men to se ma ye ne se
5: mhm
13: en gua ra e za na mu
5: eh
13: ai na ina no ena do ko ya nye kwa nsa le shu nya na mu
5: ehe
13: ore shu nya na mu di
5: eh
13: nago gara ya de sugu le no hiro ki na di
5: ehe
13: ke di ro shi kazi sa nyo e ngiro ro ro ai ro di nkara
5: ehe
13: na bi ma ai nkara darasa
5: ho
13: na nga si ali ro ri lan kai
5: ehe
13: ore ni are ni ro ki ne ten ai ro ri ye
5: ho
13: ani ai shauri
5: ehe
13: ni ro ri ye nkara ai ne le mu nkara ye ne ne ni ro ri ye ki ni ro ri ye ki
5: ehe
13: Nje ni me sida ya na kainyo ri da ka de se jiro ro sugul kainyo mbaye.
5: Ho.
13: Na una igi sharia ye na ra ore da mbola salaba ni ne bi ga ngolo na bona iro ye ngara ne me me alunga na duaga na Yesu mare ne mer malimu ni age kidi muni ne e ma ya do ne anda sarazi ya na yola iro ye ngara ni ro ya mu. Da ra na ro hempu kuno ro ne me shugunye ke alungani.
5: Ho.
13: Amadala na na je ne shugunye o herro.
5: Ehe.
13: The national role of me, they were in the garden negla.
5: Negla,
13: I got a Nigas and Nagarai. This was in a Yankee Mamu, Iruna, and Gary Rava, and never see the Nasari Banana.
5: Yes, it was
13: me. Then I got on Kakayo, my Yulu.
5: I met a
13: Ragger and Marama Baby, Magama, and now I hear the Yarga and Garagiri.
5: Eh.
13: Na gare na Ranger all the Renzi Luna Sumaravante needs this to who now my Lumuni.
5: Ho.
13: Nene dalgola yo boro na iren granya ni goro la na sa e holo nguli adila ni ga e ginya na gara ire ni ne e je ma bonga anga ina na mo ni smira gwa ga na eso
5: mhm
13: a go ba nga se ro ri en kara a be dara sa ni ro ri go re ra re ru nga u le la bo nga ni ze
5: mhm
13: ta mara na na mama man si engara ye sa ho ni gi fro ni ji a gi po vira ri mhm le ri le kai rungani
5: ho
13: kai nyo ro ye ndo so no re suku mhm anara maga maga dizo ere ra maga ra dola baga manu ke sugu lor bogi sabori ambara e office le ne ra wangere mbogi neba ni igesi nebe kima lo bogi
5: ho
13: neba lia bage le rumi na eroro
5: ehe
13: ne ne ne re ma yage era ar malimu yo bai de mingara eroro ya riyagi malimu gamba iti ana rogi neago maro roni a ero me ambaga nebe jinto gito ago hodwe le nege imwa ge amuyeri la ngule ro ina ni ngwa ni ge imwa ge ro esiga ge ajo na re na dar malimi na ya mal ngara malimu nyo nyo ko ide marongo ma ya de vite ni ki ye ni kere ama mu ga mbaidi ana ro malimu ni sare ra iyo ga nda na ro e gira ya ko mira ra bo shuro iyo ni ki de ni ki gira ire saga ni nya le ra iyo ro ndo ki maje ne limu asipara ni ro ni ni nguni
5: o ling
13: na wone ya na jira ama manshiari na sabala
5: ah sho le mama nkishia Mm. Peshu kunye ngudi aida ruti abori. Amore rena gara kulo. Eh, akuna naro bulutua. De maya ke ye nera gulo. Mayan halo.
11: Imi.
5: Yeu.
11: Soba.
5: E papi.
11: Tegani mende ba.
5: Akati na serian tukul.
11: Eh.
5: Merie nyamali tukul.
11: Ewa
5: eh. Eh.
11: Tegani yamban segera.
5: Ho.
11: Le dijo mozo bonine ni go bonine do.
5: Ehe.
11: Ke ga ga ya ma go nore ndo bidi nga u lele.
5: Ho.
11: Yo di ya ba ba ga ga na ga go ngi tya ga ga ke gro wa ju dama.
5: Ehe.
11: La ma wo mu da da la na ga ga na ni do hi ma mangisha.
5: Ehe.
11: Ke no sa ba ba o ga ni.
5: Ehe.
11: Ba ga de di ya bar ma so i silu.
5: Ehe.
11: Ne nimi jongi ni nemme.
5: Ho.
11: Na bala bangiri na oli gender kiyam.
5: Ehe.
11: Yolo du na jangi na jana ba mo iroro ra dma mangi sha oli.
5: Ho.
11: kese pakata mara nilai suguru
5: ehe
11: pake di ngayu kuti zika wana rasho kita yusuma lani narmali mwini nani njari kuti zika takulo yusuma za
5: ho
11: paende bukuza anda boi ya mleri sheri na bona adoi
5: ehe
11: nasepa ore beo omi beesho
5: ehe
11: leo ore bijashuku na agakewa
5: ho
11: kake kadiru wa isa poo ya mashar suya mbeeshu kuni
5: ehe
11: teo shuku nagi yeji na mohu
5: ehe
11: kete babi ninge ni kaito nga ninyaleta kaja maishe ninyaleta
5: ene nyega koleng uleng
11: ama nata nage de ninge lalotunga malimu ninyaleta nete ndoi we na maishe ninyaleta
5: ho
11: na maadi doda nanga rabe ni jale silu sugu na di nalgo nga na uji lo maraza
5: ehe
11: na ninja na adi uso mevai
5: ehe
11: na ninja ibe jashu kwenye jia rabe tembi yitu sugu lehezi jenoje tumeja ngesoma
5: ho
11: ya wakati na ina nube hitu mwine nchivi shikike uwe jinare
5: mhm
11: pata na jaku dudua dana ako
5: mhm
11: nato mwine zombe uwe
5: ho
11: amiraga beine tibe suguru agiraga ngudi
5: ehe
11: iraga mbaga silu jang
5: mbaga jang
11: aba dore bijawo yangare ne tengiye baba kala ugo di be shose
5: ehe
11: ananya ranga ine yebu baba gende na jita lenungo
5: ehe jigera sa
11: na gade na ina ndu be shugunya ga na shibi shibi
5: eh
11: ne woshingara ne woshingara baba na ga gudda baza naa gasa naa
5: ehe
11: nyo shikari katina nula isaporo adebe shuku nina ngudi
5: ehe
11: nyo kuka isaporo na nyo lenga mo wala dara majiki ngare ntarzu ya nga isi tayi ya zange suma
5: sida ito uling uling
11: na adoki ndi yedi nendu ngaisi ake ngare ine yele kuata amu maisha yi kata isheri nyali rata mare ile kaito ngani ni nyali rata adikirara inyalake maisha
5: ehe si papi
11: azi nimbo jena adwe jana meza bagi na waigala ini ningo
5: ee
11: nandake na adwe ishangi ya menge na shara adina iwema wame ba na gira nani na ngorgorna di ankare
5: ajasho leng john
11: gira ya gira bagiyo
5: ee
11: ee
5: asho leng joana Mayen FM halo hello hello Mayan. Yeu.
14: Uba.
5: E papi.
14: Ore yangara ye.
5: E gati ya gen papa ndari na manya mal tukul. Ai sida ya gen teiba.
14: Ase.
5: E.
14: Asiri ya sana no mara na mal.
5: Ho.
14: Or mari yara yole ho le jumara no gaule na de gi.
5: E.
14: Ngara ye na ro ngor ai gan.
5: Ehe.
14: Rizaga na yelo olicharo mere gai na yaga saku.
5: Eh.
14: No lele lerage.
5: Ho.
14: Onagara mairo wa bisa yiro.
5: Iya.
14: Kono rewa armonya na rangalani wona lele ro na rago na jeji.
5: Ho.
14: Ai na jigana gana na ibunga jeji ne bwa na jeji ro su.
5: Ehe.
14: Ane ngi ngoro ngoro ina yego.
5: Ni nyedoi.
14: Ale ore do na ina mwana jizo.
5: Ehe.
14: Ewe shage njijiji.
5: Ehe.
14: Ore roja nega asa vena, nega lo vena vena la vogu ya rulesha hivi.
5: Ho.
14: Amo, mbunga ila asere mbulani.
5: Ehe. Poli ramba bandari. Mm? Kigiri ya mariti nebo ati atu nkaulele emayan atakuna san ente ibano na yo na di erishara nigijo nake enemeyo lo shiroro akini kilikwan njere amaroi eteye egira ya ingoro oliano na inaroi peye anena roi entumo na di security chiefs arenebo siroki members le National Security Advisory Committee la ninche roshi loi advice National Security Council na erigiro yani ni oro nobenyo lori kana orais neku egira ya ingoro rara entona rana toni airo peye rumogini ae mai ara yulajo kanyorui enyamali kanyona grasa ronkera kanyona grasa rosukulini
6: Kidareza tarishate meyolo shiroroti atu ankaulele Melamari amogi shugunye tarishata ne miadom
4: Mayan FM Ewangan Olo Show
7: Ewangan Olo Show
15: Ninimo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no Mayan okibilinenya na sidan nigentisheba nitobire nkoloni no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store and download data bitumi yok tepo kiwejiniti more sauti moyo
6: Ore easa niki baikini.
16: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira rapo.
6: Egin tabaiki yetu tire nilino.
17: Ole laba nipana na mashuru kajabe katovu kalara desi.
6: Tini inga malo mono usino ne juruno.
18: Kwa kani Samson. Ole gewan.
19: Kajino no Steven. Ole saringe.
18: Kaji timo di toriken.
6: Amwe kilangir kejege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyormasani.
20: Asiragi pina bombo indi na apsha na Mayan FM tiadu ode gilgori sendro lolo shire transmara
21: Asiragi pina bombo indi le Mayan FM teka undure ke juado
22: Asiragi pina bombo indi na apsha na Mayan FM teka undia naro
6: Lasirag lang lolo mon ode nkariyano na dede
22: Kajangarna dayanda seneya
21: Kaji David Ole Saini
20: Kajangarna Elias Kitiapi
6: Ningama Tempolos ultiden dino etia wangana po gereshota tena baikiasa
7: Mayan FM
5: kabisa la yin ngoni tia twang kaule le Mayan a ke greiria mari tenebo arre kuna san entei ba shoma dugu yangura ke ke one skiza tun te simono tenire olkile kui dorob ale wa 23175 na indi manuru kile kui lenki rukuja osinkolio ana oserata le biblia ana skiza tun
6: Mayan FM ashite gilwa yokte mosiro
23: Bullseye
6: Naronyo
23: Kimuka
6: Lele
23: Ngejeko Lasho
6: Merushi
23: Kimana
6: Ldamata
23: Kitisi Emurua Eporoko
6: Kitingela
23: Mkineji
6: Sankale
23: Kilena
6: Ndonyo Ngobita
7: Emaya Ewangan Olosho
4: Mayan FM Ewangan Olosho
7: Ewangan Olosho
6: Me Oloshiro Tia tuanka ulele Ereshara neke otaro kiro Oloshobo
5: kabisa la nini ngoni toshe simu tere uwele kile kwa amare jindo yi enke guana atena taiba agire kile kwa nage endua taino inchere amaro yi ateji irrebiye embaye na shikuni enke boko te sukul kiidi mroina aisaidia adushuku nkera meraa nkera meraa nkera na ningisho meraa nkera na keoto euri ata na ke urajo maite uwarase na amute nini ngade mama teneni ngade mpapati yang na ke goro dolta mayina ita goro ndoi mayuna nini ngintoi uwe inejajo kariroi uwe jinegra ya asie kuna rogini ntohok Mayan FM halo Yeu. Yeah. Ipapi.
24: Samuel.
5: Karibu Samuel. Ho.
24: Nani mwagendo ilele mbaenda ya yule ngamu.
5: Ehe.
24: Kwa gira magira wangangase.
5: Ho.
24: Marada za kila siku zengi nini jarabe josu huu nini jungu lia na jisiraka.
5: Mbaji.
24: Kwa gira ngase.
5: Ehe.
24: Ada nama negara aja kita urun tabu.
5: Eh.
24: Mana tu kita lelai negara kamu?
5: Eh.
24: Kamu aja lah nanti silu.
5: Eh.
24: Jika ni nak juga lebih awak ni dia pagi.
5: Ho.
24: Ada dua tu kita lelai negara mana apa dua baru lori ni cuma negara lori yang kau rindu pun jerman lagi.
5: Eh.
24: Aje le urgu ala ojila gua injung ada rohnoli. Naga jira nanu.
5: I.
24: Iki ninjala re ya uganda kumanga na cha yame eljengala ri jala ili ari ninjala ri ninjala
5: hehe
24: ege ine jufu
5: hii
24: ajiri sikuli ni ba yada neme jage ilonga nagwa nkera na uro jaga malaba ina maga ura jikepi
5: hehe
24: ajiro na ina no
5: hii
24: ega ari kwele mwege yala jaye agra sarga lia gumpo rebo kuna edi mai
5: mhm
24: ega ya tumia kwe rebo mbe mwari ina kama nchari yani
5: mhm
24: Ana najo, yala jisikala kwa kena kwa mwenye jiri hikita suku.
5: Mm-hmm.
24: Japana udah nasheria na jemiata ni rusuni gue na hangkare.
5: Nih.
24: Nada ni jenah ini na ini ni ada bule sumun bata ini langgaran ngomu kau agili jono.
5: Ihi.
24: Nih nasheria na ini na ata na na nasheria na jemeng kau bawa agili asuh na gayung kana ngomu kau na besuh.
5: Aho.
24: Eh nemu ni ni.
5: Ihi.
24: Yangu wewe ni gule sheria ni naitumia ina nairo kita na ingala naraja ya gule rampa na mo ngeredei raraba niko yone nkiri na naga ngeja na nana ya gaja
5: mhm
24: ndaga na ningishu
5: huo
24: ndaga na dure wanagara
5: mhm
24: na yela jore nabala nabala na goja naba school ya jira nara orkesi lenyo warini
5: huo
24: na ingala kunini
5: hii
24: mirusu na sheria zaini
5: ehe
24: Aga ini ngoroni serius kan? Ada mau mudah ini ngoroni?
5: Eh
24: heh. Kalau aja kita ngaruh jepa, erubulah kan? Kalau kita kini itu kini, kaki dah aja sambah aye, kaki bukanya mesti mah.
5: Eh heh.
24: Naga tu mana aja sana? Nana serius sekali lah, sih untuk bawa cek sih.
5: Mhm.
24: Nego, nana ini nana itu mana?
5: Nasholin Samuel. Aye. Mayen halo.
0: Hello.
5: Yeu. Hello.
0: Abaria saiba.
5: Ai si dirugul. Eh Maria nyamali.
0: Esibavi.
5: Eh.
0: Ni na ndaga nyamali.
5: Ho.
0: Kide jamaga ndaga sidani ngandanga yana
5: he. Eh.
0: Kana bairo ya Joyce ngubadi
5: his. Karibu Joyce.
0: Karo ni ngengi gona.
5: Eh.
0: Kana golo lesia yanguna dara.
5: Mhm.
0: Kana golo lesia yangarole.
5: Ho.
0: Amma la ma araba ga lendo nda de ho nda de ni ya ngara lo ga shi gun gara ma ngara bani ga ma sai jabo
5: eh eh
0: ayo lo ga ga ga ngore ni lo ga shi gara gara ba ngo
5: ho
0: amma da ba ba ha ba ngara ne ko me gure na ra ga de ngara yendo ko nani amma da ba ba ha ba ne ko me gure de na ra ga shi gun no yi
5: eh eh
0: amma ni ga ga na ne ji mo ni ro ga ni ko yanda ra na ro yi
5: ho
0: ta ga ma na ngara ne ga se heri hera ba ga ma sa ba ga no ga bo na ja amma ra ngara
5: eh eh
0: Kilo gara ingara hilu ni kana sawa hondo iwo bo.
5: Ehe.
0: Na gai ne go me ngan dan gara hile me bun gara sama lu ni are ne ne ingara na ba sama go so de subu.
5: Ho.
0: Ano no le go ni gara ja ga be sama lu.
5: Ehe.
0: Na gai ne go me ngan na gara yeda go na bu de subu la ni jana nwala ya jela do go ingara me ra ga ni ngira ngara ya jo ga ni aji su.
5: Ho.
0: E wa jana ina nwala je se mu wa di ni.
5: Ehe.
0: Ya
5: bare dua yo ngoda mali sikwa mu ayo na mali hello Mayan yeu
1: Tupo
5: ole. E papi.
1: E baba smart regular.
5: Karibu ni baba smart.
1: Asho le na kuniona nori.
5: Eh.
1: Ajana ngoro si page ya bachari ki bigina so.
5: Ehe.
1: Na ke se ba ore na ke pa men kara ityan.
5: Ehe.
1: Ore be me yelen kara ityan masin. Ore me yelen kara ur kwa klan kanyi.
5: Ho.
1: Na me yelen wa ke aba te ni.

0: Mayen FM engkaji nerowadwa engkaji nikiworwe lio
1: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: ona baridi
0: medungi
1: meto
0: oruposi moro
1: eora kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikiti isi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadwe ngirisheni no namba nabo Mayen FM itinabo opo intinabishena ewangan olosho
2: Mayen FM
3: Mayen FM